0: have
1: Skyview.
0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
2: Dumbaxing kubo zaka dumbaxi wasi zoti ya nkuka subile olivule unji nyevi tagambika dumbaxi Rani XP Media. Oba manye?
3: Hmm.
2: Barani XP Media.
3: No.
2: Toba manye? Nzemba manye. Mpologoma chenu mbabu zako mwenanga modira mpologoma. Amanyaga fagama agaba langira mugalina. Eromo ntu chade. Mpologoma chenu oba manye?
3: Pimpli do yugide, sivo yugide.
2: Yes, na mbuza kubedile mpologu mabona. Kata hizo kwa mpologu machano nga mlimu wa angabi. Obanga nga obanga bagundi baba.
3: Nzu kuwa bakula mube ya wasamu.
2: Nga ba ya ba wasamu. Haa. Gwebe waya uboya ubo wasamu. Mwe mwe ita.
3: Bani, bina wasamu bani.
2: Atenze mani. Nenye wache chacha gano kuja mungi. He?
3: Echi?
2: Chacha gano kuja mungi. Katinga uli mkodomi wa shei, wa haji, hudu. Chibirige, oh, haji kasule, kasule, haji siba, msingori wa.
3: Nagenda.
2: Semani, era gonga.
3: Lwachuga.
2: Ato mkuga mba, nyo mbira gata mjukira.
3: Ugeza kukunonya, kunonya na ye?
2: Kutabe wa today. Tawali mzibu. Nzai kugami anumani angamba na chigambo. Paka na hati time so chitebeleza.
3: Aliwa.
2: Wali yao, atena na chigambo.
3: Ono, smile samanya. Namana ni mutegiro yu tayi.
2: Tayi na makulu. Kwa chogeni.
3: Chogwa chogeni.
2: Ah, samanya. Hilo rinkubo zako. Tugenda gena kubula ba entamlebi duka bwedi ya machago nakulu. Walilo danto tambula. Simbula motoka yo. Ngatuna manya entamla ya biduka bwedi machago walilo. Jo wito vaa waka. Okuleka ngotege dembera. Ugeno kutambula. Jo geno ita. Jo geno kubapanya. Otegero unatukila mangu. Mchibuka Kampala. Mm-hmm. Rashad nawe boto bukula. Julius Toto Simbula moto kayo.
4: Bufugabe chinawe. Ago kungudo. Traffic updates. Tegere bie ntambulanga bwe biyimiride. Kungudo ze kibuga Kampala. Izenje ul.
2: Chiri moto. Chimanyi banyine cho nyezo butamanya chicho singa kwagala mu program eno neni no mwami gwe manyi abera jajange. Jajange Baker. Second Baker. Ayagala nyo akanyomero ketugenda mu sawa zino ka second. Era njagala akanyomero ako lero gobo kakulemberamo. Omanyi nyo kubunda kero vinyomero. Nonde kero omusango go kuba abantu amasasi. Nonde kero omusango go kuri misaba ntwe mpologoma. Mbwe nga toya ngobye jemu.
3: Kanko anga weteo kibere ni mabiga nzi kanko wasaganye ni mabiga. Then gwe kulembera mu maso.
2: Mitideo Vincent. Mitideo erinya siri aba. Bayonani. Katika second no second. Kati kwa second kada very wa kwetu bakoleje.
4: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo ko bwongo. Kano ke kalipo ko bwongo. Mu program etulio mukeze.
3: Yes, mu program etulio mukeze ogenda kuita ku note 5-9 hem note 5-9 note kunoti misavu tano muenda, hemu noti misavu muenda, noti, uho hizo kuita kunoti misavu mnana bili, asatu, nkaga, noti misavu mnana bili, asatu, nkaga, tuli mkalipo kwa obwongo. Ita kunoti misavu tano muenda, hemu noti misavu muenda, noti, ne noti misavu mnana bili, asatu, nkaga. Njagalo kubuza ku, kubaba boda boda, nga mumu wake dida kurugudo kwe muli. Yade, embeda ye yobude simu unji, nenga guwake deda kurugudo kuoli, uvalo kuno nyensimbi. Omugwe na uli dabuza, na uga nekari gwe mkube na ugeenda wa dala ugeenda kukola.
2: DM, wagenze do kola obo chali waka.
3: Ani?
2: DM. Wawu nyama nyaga bantu, tika sipu na atuwa ina manyaga.
3: Deriki. Muchivi tukubuzi zako.
2: Ya Derek Muchivi wa mdo mwade.
3: Pali thawi na inayo obi wa.
2: Anzo kwa Darius. Diriki. Darius is a sweet name. Anzo kwa nga Darius.
3: Kunoti misamu tano muende kunoti misamu. Yes. Noti. Mm-hmm. Noti misamu na nabili.
2: Asatu mkaga. Pale FM hela.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Masuze mkio mka second name mbeja.
3: Tuasuze mbunji wa suzo chesebo.
5: Yesuli.
3: Osinzi dewa, tuugida kwa nani?
2: Yesu fetisasi. Tulabila fetisasi. Balibati ya. Kalipoko mwon kagambi kati akona kurairo. Kagambi kati. Chintu chingo mtu ashikola tachirina kumugaso. Era tacheta aga. Noya chigula taina tachirina kumugaso bosa ngol yao. Era nga tacheta aga. Chokanga negwe bachiguli denge chidabo. Tasobola kumanya nti bachimuguli de. Era osango lyao no kuchikozesa ainzo butachagala chikozesa chintu checho
5: wacha chiganie
2: wacha chiganie. Okay, kale we bale kugezako
3: Luwagezizako.
2: Wacha wa. Obelaga nukube simu kasekendi. Jolo nkubuzako, how are you? Jela. Future minds, how are you? Nkubuzako.
3: Nangi, jolo nkubuzako. Future. Nkubuzako nyo.
2: Future.
3: Yes. Nkubuzako nyo. Zikisa tenkutengize kubanda for Watwin Brook International School. Bari wali echitezi baga ntusumiri ya primary ngali ya chisuro na bava waka. Yabawana balinzi nga ina kindergarten sports academy atenga baganti minor skilling center giza bana bya mizanyu awamu ne bimikono basomesa dini obisemu ne kwasa Quran kumoyo ebisale bisubukira da Musa yo gomuzadde ya Sumeri International ne bagamensi bizoina zisubulo kubanga ato mwana zimuwele ya da bulunji abana balalira bulunji bambala bulunji baliswa bulunji atenga buli chitakiso kubanga basomera da bulunji kusomera uwe chiku Tinbrook International School kendo bawandisa bayizo kuva kusawa bilizo kuma

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Ifri segazi yidwa, nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio buzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkula yakali magezi oba information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi. Abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu. Abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngojieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti ya mkula ya ifri suweri kukua anguiza kula business, okugezo kufuna tenda za government, okuangu ilo kusamu litani no kudizibu ensibe mchimanyi duangari funds. Norwecho, tobe ila bubezi kunkole IFRIS, wabula jikoze se okufuga nyamu katale.
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
3: Umusisi wa lanchi, geza kukoze sa lanchi wa Bridge Paint of Nature ya gala. Ye lanchi azituwe nyama tukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwali la lanchi mubikabi unumuli ya singa mundane breru. Ukugeza nga weather guard, undercoat, texture bestie, texture primer, budget emulsion, gazebo, marble stone. Kusane vikabila levi ya paint biyo singo kwa gala. Bridge Paint we woka usanga lanchi. Nga bucket ime wete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atebo ubachari na kono ukula yomunji. Matu entambule vya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwindastro eriyo kumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0 msambu 5 mnana. Nkaga mwenya. Nkaga mwumnana. Atanu msatu. Kusane ya 0 msambu 5 mnya. Nkaga mwenya. Nkaga mwumnana. Atanu msatu. Bridge Paint. Your source of colors.
4: Kikibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko we nkulakulana. Achasinzo obunene mugwanga. Fungisa tukore. Wapalo of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutoka restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pala FM. Tiketi jifune. Kumitwale vidi joka. Wanu kupala FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku AK Islamic Book Center. Sina chindi. Ngulita kunoti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Fungisa tukore. Upo of Africa Radio. Ginikusomwe siku 11 Oktoba. Tumusubwa. Awagidwa.
5: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Women Management. Events.
6: Kumusa mkatonyeze mwenda
7: Pal FM.
8: Kula liyo mtu wabu.
7: Kula liyo mtu wabu lijo.
9: Buterev kumukutu hoguwa chikumi mumusa mfakwa muza mwenda Pal FM. Kukula liyo mtu wabu lijo. Kuwacha hali nkwebaza ubaza guwachatu mbude kula liyo mtu wabu lijo. Atina wunaho sinziro kubango tugubira ngo tuliza ama chaguna kuruwa liyo. Nchali muzikuwa na mgira kitu wana mumusa mfakwa sekende Francis Kasfati. Nzali wakula banga mutambu za monte kateke na ono wengkwebali za gwe hacha tuwe kumideko wakina maso na kubango nina kemi nimewe jenja ulo jo tambu za nenga kukule rio mtu wabu joko chali ate gwe hatugobi lango chali waka limu lugendo inakoboli ya ujoele kilo kugenda abagenda mikole jitali jimu tuongiro kubanga te tubasaba okutambu lo blunji ama chogo una kuruwaliru tulineba nafaba UPPC aba Uganda Printing and Publishing Corporation betugendo kubanga tutambula na bo bingi bitugendo kubanga tukuona kuboli otutunuli ya machaguna kuruwari viwandi tazo kubango manya ono gina gina maso kubango bitege ya WNG na ye Renzo nganti abakuru tulina bo okusobola kulaba ngensonga zonno zitegeera dabulunji machaguna kulwayo ndi nomuchala Hafidh Isa gwenjagala soka kula mseko oluvanyuma wetugenda okuva tulanda ge tutunulire ensonga ezitalizimu njia kusaba nyabo sokula msi ate kuba tuliriza
10: Nayanza nyesebo neighbors a Pal FM otuchaza ko wano amanyanze Hafidha Isa nganze mwogezo mukuru owe kitongole cha Uganda Printing and Publishing Corporation ntwala umukisa guno okulamusa ko abawuliriza abafe aba Pal FM ngangamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wewa okusoka tujja kutandikira wengine yao mukwe yanjula kirungi ogambi oli gwayogerera ekitongole ekyo kikakasa nti kati obufu bwakyo n'obuweereza bwakyo bw'obutegeera dda bulungi tulina ku abayinza okubanga oba olio bakiwulira omulundi ogusooka mulimu abakiwulira oba olio n'abazzi bakiwulira naye ng'obuweereza yebuuza UPPC baabategeeza ki bwe tujja okutandikirawo otubuulire UPPC tuba twogera ku ki
10: Nenza nyosebo. Kakati UPPC ye Uganda Printing and Publishing Corporation, chitongole cha government nenga tuweleza abantu bonna. Ebitongole ebya government ministries, agencies, departments zonna, nene bitongole ebya bulijjo, ebya bantu aba bulijjo nti singa sibya government. Universities is abantu nga siza government ya masomero, NGOs, companies inga zino zipal FM nene nazo na tuziweleza. Tuatandika mlukumu ruenda bidi nga tuchali mfuga ya matwale.
11: Okay.
10: Mlukumu ruenda nkaga mwe bidi nga Uganda ifunye obweto waze. Echitonga chitekeba wansi wa ofisi wa president. Era okuvano oru emili mtu chikwela wansi wa ofisi wa president.
11: Okay.
10: Nenga fe abakola printing enye nja ulo yona. Okubo buta wabwe nja ulo bona. Era nga tuweleza nga bwe ngambye ebitongole bya government ebyo bwannanyini tujagenda nga tulambulula emirimu nga bwe tugitambuza kitongole naye nga mu bufunze yeyo UPPC tumaze emyaka kati ubala 1920 tubanga mu myaka 1924
11: mbutereza
10: nga tuweleza yesebo
11: wow awo nyine ushije okutunulira ogambye muweleza muweleza bitongole bya government obuli awo nebyo bwannanyini tujje kutunulako ku mu buweleza ki ekitongole kino bwe kitunuulidde bukiweerezaamu eri abantu.
10: Kantandikere ensonga ya Uganda Gazette mbufunze nsooke ngende ku nsonga endala nga bwe tuziweereza ku UPPC. Tuyina ekyapa kya government kye tuyita The Uganda Gazette nga kye kiwandiika ekikulu omufulumira ebirango eby'enjawulo eby'amateeka ebya government n'ebyobwannannyini. Naye nga biyina ensibuko mu mateeka.
11: Okay.
10: Eteeka ligamba nti olina okussa ekirango kino Uganda Gazette. Olwo kifuuke nga kirangiddwa mu mateeka. Ng'osobola okugenda ne mu kkooti n'ogamba nalanga mu Uganda Gazette ne ntegeeza abantu bonna ku nsonga yange. Nti oba ngenda kyusa linnya, oyise mitendera gyonna, ogenze ku URSB nebawandiisa ekiwandiiko kyo ekiraga nti yaga kyusa mannya n'ojja n'olanga mu Uganda Gazette nti nze nkyusiza erinnya lyange, nze mbadde Hafidha Isa kati oba nyongeddeko nze Hafidha Isa Nakanwaji oba mbaddeko Nakanwaji naye ndijjeeko. Kati kyekyo ekiwandiiko ekikulu kitufulumya nga UPPC nga ffeffeka bakifulumya kuba etteeka lituwa obuvunaanyizibwa obwo okufulumya ekyapa ekyo ekya gavumenti nga tutegeeza abantu nga bantu balangiramu okutegeeza eggwanga lyonna n'abantu bonna nti balina enteekateeka gye batuuseeko. Ebintu bya njawulo ebifulumira mu Uganda Gazette era nga gwe mulimu gwaffe omukulu okuba nga tukuba olupapula olwo olwa Uganda Gazette. Naye tujagenda nga tulambula tukola emirimu emirala ng'ovudde ku ekyo gye tukola ogwa Uganda Gazette tukola emirimu emirala. Ejok printing.
11: Okay. Nja tulekera mweju jinyini na daliji liko manshu ili obuweleza General Republic.
10: Nayandisa sebo. Kakati nga UPPC nga wengami tituwa tandika muluku mruenda ebidi. Nga fetu uweleza government okola printing uwenja uroye na. Tuweleza government nebitongole vya bulijjo uwa ebiyo wananyi nebitali vya government.
11: Okay.
10: Printing iyo na. Abantu abagala okuba ebitabo abafulumia magazines banabagala okola pull up banners material yenna work branding oba work wunda ebitongole okumanya nti nze Pal FM oli bwajanga yamba de t-shirt ngirike kigambo Pal corporate wear omanya nti ono mukozi wa Pal oba aweereza egwanga nga sinzira ku Pal nti ono wa UPPC ayamba de olugwe luliko UPPC corporate wear ngo asobola okwawuka kubala ngo yangu wa kumutegera nti ona ina java nga mucho kyongera okutumbula empereza y'ebitongole ebyo nti omuntu watuuka awantu kyanguyirwa okutegerekeka nti wano wava nekitunda nekyongera okutunda erinnya ly'ekitongole ekyo.
11: Okay.
10: Katuyina abantu abawandiisibwa obutabo oli abeera awo ng'awandiika obutabo naye nga tamanyi wagenda kolera ki kubira katabo ke tugamba nti jangu ku UPPC tukuwe empereza eyo ate nga tukuwe empereza yonna okuva wetandikira mpaka jeggwera tuyina department entongole ekola ku publishing nti oli bwajja n'agamba nti ndi muwandiisi wa katabo nga tugamba nti okay obadde okawandiise oba oyina idea oyina agamba nti kangeze nina manuscript yange oba nina kye nawandiikako fe tuyina abakugu ba editors abakugu abakuyamba nibagitunula mu manuscript yo obabye wandise nabisomamu nibakola editing nga bweyetagisa nibasengeka bulungi ebigambo mu katabu ako process yo nane mujiita mu mwenna nimujimaliriza bulungi mufulumya katabu ako kati empereza ya fije tukola oli ayinza okujja nga yayina oleda amaliriza katabu ke nga yakyayagala nti mumpitemu mulungi ogusembayo mu proofreading mu manyenti byempandise obengeje mbisengesemu tukaga no mutindo
11: okay
10: nga tuchimukolera nga tufulumya ekitabu ekyo
11: yeso wow tuina banju buli abali munte kateka ngoli agamanze nandi agadde okuandika ye ekitabu kunteka teke zitalizi mundoza bafunye okungamiza box okerwako nokugumizibwa butebanyizo kubanga batambuze nteka tekeyo atutereko ku njawulo ya UPPC nebitongolo boli yao ebirana dala kumbera ya katali.
10: Amneanza sebo kakati ekisengera dala okutuja yo nga UPPC ekisokera dala je miaka jitumaze nga tukola.
11: Butelevu.
10: Twagambye nti 1920 je miaka nga 1924 okuli mu business kitegeeza nti tufunye obukugu obwenjawulo. Bwomala emyaka mingi ng'okola omulimu oboli yao oyongera gutegere nnyo obamu oboyize ebisomoze bwe bigulimu nogenda ngoyiga nokola ki noyongera gutereza kati tuyina obukugu obwenjawulo bwe tuzze tufuna olw'emyaka yetumaze mu business yenu era kitufuula abenjawulo ku bantu abalala bonna abakola printing mu ggwanga newelwe ggwanga kuba emyaka yetumaze nga tukola tufunye obukugu ate bw'ogattako ne nokuba tukozesa enkola ey'omutindo modern technologies tukozesa okuprintinga kiba kyongera okuwa enkizo omulimu gwe tufulumya nti tuyina abantu tuyina experience mu kukola omulimu tuyina abantu nga bakugu ate bw'ogattako n'okukozesa enkola ey'omutindo omulimu gufulumanga ddala mulungi ddala nti omuntu amanya nti omulimu mulungi ebisale si bya waggulu nnyo tuteesa bulungi n'oba nga tonyigirizibwa ate nga kyofunye mu nkomerero nga kirungi ddala kitwaga n'omutindo gw'oyagadde naffe gwe tulaba nti gwe gusaanidde okuteeka mu bantu bagusomeko oba bagulabeko okusinziira kwekyo kyoba oyagadde tukolere nga UPPC
11: ekijjira ku mbeera nti obumanyirivu bwe bwina mu kisaawe kino bw'amaanyi nnyo babuli waggulu
10: bw'amaanyi nnyo nga era bwe tugambye nti kuba bw'omala mu kintu obumala ebbanga oyongera okuyiga
11: okira
10: bw'okikola oyongera okugunjawo enkola empya ey'okukolamu omulimu ogwo n'oba ng'ofuna obwangu mu gukola ofunye obukugu omanye engeri y'okukwatamu bakasitoma ffe tugamba nti kasitoma ye mukama waffe kyatugamba nti kyenjagala kye tutandikirako okwogerezeganya oyinza okujja ng'olina kyoyagala naye tugamba neffe tulina obukugu bwaffe twongeremu kino wakyo tukijjemu tekijja kukola nitwogerezeganya bulungi nitufa nga tukkaanya ku ki kye tugenda okufulumya nitufulumya ekintu nga kirungi ddala nga naawe ogenda kisiima nga client azidde tuli
11: mwe aba UPPC mukakasa mutya nti omutindo gw'ebyo bye mukuba oba bye mukola gwongera okusitula obaoli awo n'okukuumibwa
10: Nayanza nnyo sebo kantandikire ku kimu ku kye twafunye nga UPPC nti kye tusembeze ennyo nga tukola emirimu kwe kulaba nga omulimu gwe tufulumya gwa mutindo ddala era ng'ekitongole twafunye tuyina certificate eya ISO ekakasa ddala nti tuyina enteekateeka ze twassaawo eziyambira ddala okulaba nga omulimu gwe tugenda okukola gufuluma bulungi certificate eno eba ekakasa nti UPPC eyina enkola ey'omutindo era esobola okukola emirimu nga si gya Uganda gyokka naye nga gya nsi yonna nti oli bw'ayagala okukola omulimu ng'ava Nigeria avaawa asobola okujja nitukola emirimu egyo lwa nsonga tulina engeri gye tuteekateekamu emirimu tumanya nti omuntu wajja tukola tutya omulimu ogwo bwe tutandika okweditinga tweditinga tutya tulina processes system ze twassaawo okulaba nga buli ku level gye tutuukako tugisengeka bulungi nitumanya kye tulina okukolerawo okukuuma omutindo nti ku level gye tutuukako tukuumirawo omutindo kuba omutindo tegujja gye kigwera gujira mu process eyo nanti tutaddewo system nti buli ku step gy'otuukako olina by'okola nga bya mutindo nga biri standard nga bitegeerekeka olina bwajja ng'ava eri amanya nti wano bakola bwe bati ne bwe bati ne batambuza omulimu yensonga lwachi je gugwera kuvayo nga guteredde bulungi kati kyo kitegeeza okubanga tuyina ISO certificate je tuyina enkole nambulukufu je tuyitamu nga tukola emirimu je kigwera nga kitufulumizza ng'omulimu gwe tugenda okuwa client nga gwa mutindo ddala kiyamba emirundi ebiri okusingira ddala kiyamba client gwe tuba tuweereza nti tumuwa obweyamu nti abantu b'ogenda okukola nabo bakugu baina systems ze baina ze bakozesa fulumya omulimu ogwo era kyogenda ofuna kya mutindo ddala ne kiyamba n'abantu abagenda okwesa omulimu ogwo oluvannyuma nti bwejjanga ogenda kuba katabu oba oli somero ogenda kola magazine yo nikyo gikolera oba okakasa bulungi nti kyogenda ofuna mu nkomerero kigenda kuba kirungi nti magazine gye nfulumizza bwenagiwa abasomesa oba abayizi oba abazadde balaba nti ddala omulimu gwakoze eki gwavuddeyo bulungi nga content alimu ebigambo birungi ddala babisengese bulungi ne copy yennyini hard copy yennyini nayo nga efulumye bulungi nnyo
11: Wow, okuva gitwatandikidde oba oli oze olambikako ng'okuonako ku bantu ab'enjawulo abatuusibwako obuweereza n'okuonako ko na makampuni naye ekyo kijja kuŋŋaana era kukikubuuza ensonga tuyinza okuba ino omuntu waffe ng'ali agamba bayina bibakoonye kuba ayina ebiti bibazze bamenya neyeebuuza n'asigala ng'ayina ebibuuzo muntu ki ddala ekitongole kya UPPC gwe kituusizaako obuweereza
10: neyanzeza sebu omuntu yenna ategeereka nti muntu amanyikiddwa nti muntu nga ayina obwetaavu oba okuprintinga tumuweereza
11: kitandikira muntu sekinnoomu nga ye
10: muntu sekinnoomu nti nze Hafidha nina omulimu gwange njagala printinga njagala printinga ID zange ngojanga tukuweereza nina abakozi bange njagala printinga ID zaabwe business cards nga tuzikola tina kampani yange njagala kukola ki kufuna materials ezi branding pull up banners flyers brochures ebyo byonna noja nitukikola nti ndi wa government oba ndi wa kitongole kya bulijjo nina reports zange zinjagala ofulumya ngojja nga tuzikolera kati abantu bonna tubaweereza bana ab'amasomero oyagala kukola magazine yo oyagala kukola ze tuyita customized books nti ndi wa somero bweriti naye njagala abayizi batwale ebitabo nga biriko brand y'essomero nga biwandikiddwako bulungi waba wa senior 4 nga tutaddeko nti senior 4 alimetwala kitabo kya wa senior 1 oba kya wa senior 6 byonna tuba tubikola ate kati bwe tugenda ku kyamasomero tulina kye tuyita security printing nti mu security printing tuba tutufulumya ebiwandiiko nga birimu features oba obubonero obwekusifu obuyambako okutangira abantu okucupula ebiwandiiko ebyo kampa ekyokulabirako mu masomero tuba ne certificates ze tugabira abayizi nga bamaliza okusoma katika ngezenga universities yezo amatendekero amakulu baba ne transcripts ne certificates ze bagaba okakasa nti omuyizi ono asomedde wano n'amaliriza era akuguse kati okuyambako okulaba nga tutangira abantu okukozesa ebicupuli tuweereza amatendekero ago n'empereza yaffe ya security printing ne tufulumya certificates ezo nga zirimu obubonero obutali bwangu bwakulaba era nga bw'otunira paper board tulaba kiki kiri munda omwo naye nga mubamu obubonero nga bwekusifu bwe tutaddemu obwekwese obutayinza labwa maaso ga muntu nga weetaaga equipment oba ebintu ebyenjawulo okulaba ki ekiri mu certificate eyo kiba kiyamba nti oli bwagenda ewalala wonna agenda akuba ekiwandiiko ekyo oba yeefuule nti yasomera ku yunivasity eyo musobola omukwata era otera owulira nga oba oli agenza okusaba obulimi mugamba genda osooka ogende gye wasomera ofune certificate eri verified eri certified kati bwadda oli waba teyasomera awo tayinza kujja kufuna certificate eyo oba kugamba nti mugi certifying kati ffe kyetukola bujja tutuulanga ngaffe aba UPPC n'essomero libalize ne tukkaanya biki bitussa mu kiwandiiko ekyo nitumanya abantu abagenda okumanya biki byetutadde mu kiwandiiko ekyo oba mu certificate eyo era nga beebokka abamanyi obubonero obwo abasobola nebucekinga ne bajja verifyinga nga asobola okukola ki musobola okukebera nemulaba nti ddala kyaleese oba certificate gy'ayina ntuufu nekiyambako kubanga tetuba tetufuna bubenje mu gwanga nga buva ku bantu abera abeteeka mu bintu bibatali okuyita munnamateeka nga si munnamateeka oba musawo nga si musawo nekyongera okukola ki okukuuma abantu baffe.
11: Okay. Akadde ndaba akalinga akatuduseeko naye mu bufunze kano sijagaana kakubuuza. Waliwo ebitongole ebinaddayo bibannannyini makampuni, masomero, oboolyawo nga bandyagadde okubaako be bantu be bakwatagana nabyo oba okufuuka ba partners mbeera ya okukola ebintu buno. Bubaka ki bw'olina eri ebitongole ebyo ba makampuni?
10: Nayanza ssebo, kakati ffe nga aba UPPC wetuli era tuyingira mu nteekateeka n'abantu bonna nga bwe tugambye ng'oba oli eyo ng'oli olina kampani ey'obwannannyini, kitongole kya gavumenti, muntu kinnoomu, masomero, osobola okujja n'otutuukirira ne tukolagana ffenna. Kye tukusuubiza nti tugenda kuwa omutindo ogwa waggulu ddala, tugenda kuwa empeereza nga ya mutindo ate nga si ya sente nnyingi. Tuteesa kubaffe twagala kasitoma afuna ekintu nga kirungi naye nga takoze eki takakalukanye nnyo kuba talaba nti sente zigenze nnyingi nnyo. Mpozi nsoba n'okuwa ku namba zaffe oli okwongera otufuna. Tulina oyinza okgenda ku mutimbagano n'ogenda ku webusayiti yaffe eya UPPC oba n'okuba ku namba yaffe eya eri toll free nga si ya kusasulira eri 0800 205 520 kanjiddemu eri 0800 205 520. Waliwo n'abakozesa WhatsApp ng'oyinza otuweereza obubaka bwo netwongera okuwa empeereza zaffe oba netukutangaaza ku mpeereza zaffe. Enamba ya WhatsApp eri 0783 914 332 0783 914 332
11: 0 musanvu munana satu chenda mwemu ana musatu asatu mubiri 0 musanvu munana satu chenda mwemu ana musatu habidi asatu mubiri iyo kubasindi kubaka wa WhatsApp. Wow, wenzo kubayo akatalikika ngatunzika
10: nyongero bakubiriza mujye ku UPPC nga bwe tugambye tuline mpereza nungi ddala. Tumaze banga mu business emyaka 12 mutuweereza tukusuubiza kuwa omutindo okwataganira awamu obulungi. Mujje ebitongole bya gavumenti, ebyobwannannyini, amasomero, abantu kinnoomu mwenna tubasaba mujje tubawe empeereza nga nnungi. Tuli ISO certified, tuwa empeereza nga ya mutindo ddala sija wano yokka mu Uganda naye mu nsi yonna.
11: Tuyanze nnyo gwe oli w'amasomero mu kiseera nga kino muyinza okubaako ebintu byemwagala okubanga obaolyawo mufulumya mu nteekateeka ezitali zimu bannaffe ba UPPC ogenda kubanga obanoonyeza ku ssimu eno otali ya kusasulirwa okulaba ng'ate omanya ebisinga weri nnooti 8 0 5 2 0 8 0 5 2 oba oyinza okusindika okubaka ku WhatsApp ya nnooti 7 9 3 4 0 8 7 3 4 0 8 7 3 4 0 okumanya ebisinga ku nteekateeka y'okulaba ng'ate n'ebyogenda okuba ng'ofulumya biri ku mutindo ogusaanidde. Muzikuona mugera kwetwala mu musanvu kasekende Francis Kasfat Gigange sigenda kusuka wano agoca kusatu gegajja tovao.
12: White Star Magic Premium ye sabuni wa buwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko. Onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic ow'obuwunga okuva ku dduka erikuli okompi oba supermarket. Wulira ekyamagero 10 engoye zo nga nnyonja nnyo olunaku lwonna.
1: Ifrise gaziyiddwa ne siba ku bika bya business ebipya 12 muno mulimu abatunda amafuta mu bungi ne mu butonotono, bannamakolero abayikula ebyobugagga by'omuttaka n'abaasa amayinja, abenyigira mu by'obuzimbi, abafuna mu kugula, okutunda n'okupangisa ettaka n'amayumba, ab'enkola ya kalimagezi oba information technology, abatutuusaako amasannyalaze, amazzi, abalina ebisulo bannabitone, abalina ebifo ebiwummulirwamu, abakola emirimu gy'ekikugu n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abatakisi n'ababoodabooda. Ky'olina okumanya nti enkola ya Ifrise weri kukwanguyiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguyira okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds. N'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya Ifrise wabula gikozese okuvuganya mu katale.
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
4: Kibula kasira katono dala jangu wandise mutawa miruko wenkulakulana hacha senzo bunene mugwanga fungisa tukore wa Pearl of Africa Radio 2026. Wali kutoka restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune kumitwale bidijoka wanu ku Pal FM ku Infinity Beauty World Echengira wamuna ku Eke Islamic Book Center. Sina chindi nguhita kunoti musamfu tano bili kuminemu kumi kumina bili Fungi za tukuru upolo Africa Radio gini kusumu isi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
5: Mahmud Properties Limited. Real estate is our life.
4: Jin Boss abakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us, banachin kumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, omujanja bigo nsuweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramo, property management,
13: government wetulio kuyamba kutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio, okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fei, tukuyigirize vya mebi gagawa zebi di mbulimi no burunzi. Tambula na fe mubiensi imbi, nga wega takuwa IPA Sako. Eno ya kuya ambao kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe, ezisange makulubaga road, YPA building, opposite access building. Enasa na naluvule, okumpi na maftaga prompet, e masaka kukampala road, kumaftaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu, noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu muemu, asatu mutano, atano muemu. Omulamu kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
5: Isawa, zigenda kuwira satu, ezo kumacha.
4: Time check, ekulete dua. Mungi za kukuru wapalo wa Africa Radio, bili abrimu mkaga. Kitu kuwa kusaba kwa banje, tuwamu kusembeleza kumpichi nyana mpindi na mkaga palo wa Africa Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa, kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mujia tusome, jangu na chua tunda, tusensela katare. Mujia tulabibu chibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezo rulio, okurime mwanyi, koko wa. Sakono kuketa kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tuso mabusomi. Tu ingini na mituwane bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabushuni ya Polo Africa Radio. Oba kwa Eke Islamic Book Center. Oba mgoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Ogidwa. Ship with us. Na jangwa nukujile mali uvi China. Give you one. Mwane
5: megme. Tuga kutusako. Ngatiga chayo cha. Ganuke maulide, amaulide, agocha, Kupal FM.
14: Kukulete dua. Global Paint, a reliable product.
15: Kusiri ingi, tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vina ilo.
16: Singa kweta gawabu ye.
15: Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion.
17: النشرة الإخبارية
18: غانو جيما وليري كوبال FM.
19: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwazim tena balonji ya bache kumide kuchikumu samba katonyeze mwenda Pal FM ekule do mwantu wa bidijo. Kade kamulide kafagocha mwabujuvagi sawe inungu gakusomiranze na nsumba nadhira luchiko. Onako nwalero kwe kutuzibwa kwa Edward Rukidi Nyabongo wa soka ngomu kama umoja wabu kama watoro mumukolo gumanyikidwa nga ogwe mpango onono ya dambigere vya oyo nyimba kama mbae guro wakuna yafa yana nazikibwa kontandi kwa yomazi guno omukama Edward Rukidi Nyabongo soka muzukuru uwe yali omukama George Matthew David Kamurasi Rukidi owokusatu. Ono nako regulo yatandise okukola obulombolombo obw'enjawulo omwabadde n'okutambula olugendo okuva mu Ruhesi okutuuka e Rwangoma oluvannyuma n'ayingira mu lubiri olwakayarizuka Paris ejagenda okutuuzibwa ku ngoma kati ekide ekikeseza onako olwaleero ono batandise n'okumukolako emikolo wamu n'abalangira kw'otadde ne baagenda okulembera nabo wabaddewo nno okulwanagana mu ngeri ey'obuwangwa naba mukugira okulya engoma era oluvannyuma lw'okuba wangula ayingidde mu lubiri omukama Edward Rukidi Nyabongo omukolo guno agukoze wakati mu maanyi omukolo bakalombolombo ako kakolebwa okulaga obuvumu nti ono n'ajja kusobola okulwanirira ensi ye kati onnaku olwaleero oluvannyuma lw'emikolo egy'obulombolombo wamu n'ennono agenda kwolekera eri abantu ng'omukama wa Choro omuja omukolo gu kumutikira gusubirwa okubaako omukulembeze w'eggwanga ezino yowere kagwita Museveni Tibuhaburwa

0: maso kasake ne Francis Naijari ategeza kagenze mbitunde vya kazo na itugena kuwa tumunonyako na ya tubulile bichibi gina maso ala mungeri yemu ni Haji Ali Mubiru Jari waliku Hotel Africana tugena kuwa tumunonyako atubulile ntika teka ngawe zigienda mumasa kadekano jagala tunonye kubulia wa Hamida atubulile bichibi gina maso alinaba nira bulia wa Hamida tukwa nileza kumukuto
1: Ono koralero ekitongole ekivunaanyizibwa kugaba ennanga muntu mu ggwanga ekyanneera kivudde omwoleso gwakyo mu butongole mu mwoleso guno ogenda kutwalira ddala ennaku ssatu okuva olunaku lwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja ogw'ekkumi ng'omwoleso guno oguyidde wano eno ku kisaawe ekololo ng'era gwetabyemu abakulu bangi ebitongole bingi ebyo ebyeyambisa ennanga muntu okulaba nga baweereza obuweereza oba nga batuusa obuweereza eri abantu Wano wendi ndi wano mkuru wa mshumesha nila o mshala nkerea Katu nyonyole rati wa sasa ukulaba ngwate kateka omole so ngabuna Kakati omole so guno tuwa kutegese okusobola okwongera okulabika ngabantu Tugonjole nso nga zebaze bafuna mkufune ndaga muntu Wali abantu banjwe wawo tuwa kawali kabantu mkanda Sati mkaga no tundu tundu uvili Ne wali era abantu banji bambi ngendaga muntu Zibadezi batawanya tebazifuna anga uwevali okusomozewa so omole se kuna tuku kwaze okusogula pasobol okugonjole nsongenso bovanga oliku noku mkutungo tuuliliza tubadde tusaba osobola okujja bovo vado ino vzigu endaga muntu tuzigonjole na yate tulese naba nchabo vuna baba uweleza nga vete agendaga muntu okusobola okuba uweleza walua banki zenja ulo walua ba teknolojia ate walua ne NSSF na URA wewe na alie yungo vado gamati nafune endaga muntu na ine meduo kwe wandisa mbito ngolebi no tubadde tugamba nawe jangu abantu bano we bali atusobola okuwandisa yes
2: mukulu kale atawa kente kateka yokulaba nti no kati nini namba igenda okubera nga yeyambisibwa mu kifo kya tini namba mwakwataga na ekitongole kya URA
1: ente kateka eyo yayisibwa kabineti eyagamba nti tini namba ziveewo ate tutandike okukozesa nini ekyo ndoza kikulu kuba buli bizinesi eriko omuntu nanyini waayo era nini ekwawula ku muntu omulala ng'ekozesa fingerprint oba biometrics tosobola gatta na muntu mulala so kijja tuyamba okuzaawo obwerufu mu nsonga z'okuwa omusolo okulabika nti abantu abatayagala kuwa musolo ate nabo bagusasula mu butuufu fena tusobole okuyamba okulakulanya ensi yaffe kale bw'oba obadde ngoyina ebizibu ne URA nze ndoza waalize n'ogonjola ate ndaga muntu ogwe batekwatagana ne byewawandisa mu URA nze ndoza jangu okozesa omwaganya guno okereza ebiri ku ndaga muntu ate tusobole okukwatagana ebiri mu URA bizinesi yo ereme okutaataganyizwa tujja kuwa ne commissioner general naba URA nga batuweereza era nga babatuusaako obuweereza obw'enjawulo nga tulonchinga enkola eyo mbadde nsaba gwe n'omusuubuzi alina bizinesi asuubira okusuubiza n'aba KCCA we bali okuwandisa bizinesi zammwe wayagala okukola bizinesi mu Kampala ayagala okwebuza PDM kimufuna kya aba KCCA we bali wano abajja okuyamba okwejja mu bwavu
2: kuwandisa bano kanga funa basa tikutina babagala okufuna ennanga muntu mukutere somole sokuna bagenda bifunira bwerere oba
1: bantu certificate nga bulijjo tubadde tuzigabira bwerere era twagala ez'abaana abato abatanaweza myezi mukaaga naye twagala kugondezaako n'abazadde abalina abaana okulabika ng'embeera yo tugibanguyiza tusuubira nti leero tutaddewo amagye gaffe wano abantu bafe abamala obuweereza bube bwa lunaku lumu abantu tubeyanza baatukedde ennyo saa kumi nabbiri nga batuuse we twogera kati abantu nga bisatu bagenze olwokuba nti abamu okuyiga tebakwagala naye tubadde tusaba tosigalayo naye ate bw'omala okufuna ennaga muntu n'okubuuza mbadde nsaba abantu bano aboolesa tambulo gye oyogereko nabo weyongere okumanya weyongere okusuula ate oganyirwemu n'abatunda zisimu kaadi we bali wano bayitiribu basavana MTN bane bano bonna nti kaadi empya tezikola olwaleero jangu wano kigenda kukwera wano ku nsonga z'omufumbo bannange abaagala okufumbibwa kubajja obwedda mbakunga nga mbabuulira nti bannange bw'oba nga gwe emitwalo abiri mu etaano gy'olina gyokka ate ng'olina omulungi n'omukyala wano tuliwo obufumbo bwa civil bwe bayita obwa disi bugenda maaso mitwalo abiri mu etaano nga bagatta kale todde eyo gy'ate miliyoni zezikulemeseza okuwasa omukyala omulungi tubadde tusaba jangu oyige embaga za civil ziba zitya ate nawe anoonya omubeezi jangu naawe okebeyo ku regista ya ggwanga omanye omuntu oyo agenda okuwasa mufumbo oba si mufumbo oyinza okuba mulaye nga weesunga naye ate nga munno eno ku regista y'eggwanga nga baamutwala jja jangu okebere ne regista y'eggwanga bakikebere ate tukakase
2: yesyatayoyo omukyala akereya okuva musongole ekyanirwa ng'ayongera okutanya enteekateeka nga bwegenda okubeera ng'etambula omwole

0: Okusoma kwa Adija wasomera, wasomera mchalo.
1: Nasomera mchalo, then secondary nengenda nensomera Masaka. Nalinga nsomera Masaka. Jenna somera paka senior 4. Dadi wange namfaako. Kataone ntandika obulamu. Nga nyina bato bange nga balina
0: okusoma. Mwali abaana bameka?
1: Tuli abaana mwenda.
0: Mumama ne tata?
1: Mumama ne tata.
0: Matata teyalina haki ndala?
1: Yalina haki ndala naye nga abaana abalala nga mami yabalina nga sinze mbavunaanyizibwako. Mami wange anzaala. Kati yabana abaana abalala
0: abato. Oli mwana wakumeka mu family?
1: Yenza asooka.
0: First born?
1: Iye. Tibana abaana abalala abato. Nze najjayo abaana basatu.
0: Tata afa nga akulese oli mu kibiina kya kumeka?
1: Nali mu senior 3.
0: Allah namujjulula.
1: Tawo
0: tata bali bamuyitaani?
1: Tata wange teyali musiraamu.
0: Ntiz okay.
1: Tata wange bali bamuyita Sabit Cornelio. Mama wange yenna mweruka Jacqueline. Mama wange yeddira mutima. Nafe wafe tweddira. Tweddira nkima.
0: Oli munyangole?
1: Yajati.
0: Okay. Tujja kutuuka yeyo kubanda bo mchala Sigidal, masha Allah.
1: Masha Allah.
0: Obulamu n'obutandika?
1: Nintandika obulamu.
0: Senior 3 tata afudde, oyingira senior 4, toyina tata.
1: Senior 4 nga sina tata.
0: Mm.
1: Era mama wange n'awaddawaddako we nakoma.
0: Mambi meskini.
1: Nga nyina okulabirira ateba n'abato.
0: Mu
1: mbeera yonna eyaliwo. Nintandika okutambuza bucayi, nenva mucayi, nenfuna omwami n'ankwatako yali atunda mifaliso. Awo enzira mifaliso, awo we nali, we mbeera oba we nkolera, waliwo park. Northern bypass. Nga waliwo abakyala abaali nga bayitawo emmotoka. Nga bayita abantu bakirira mu paka wansi.
0: Nga bachara. Gwe olumaze senior 4 otandi ononyeza omulimu okoze. Otembeya chai. Olimbalala ovuddewo ingide Kampala.
1: Yenyabo naye yali nsomedde mu kibuga ngera ekibuga nkimanyi nga dadi wange yali musirikale ngera tubeera naye.
0: Oli mwana wa mujasi.
1: Nga ndi mwana wa mujasi naye.
0: Kati ova otembalala kuyingira Kampala otandika okutunda chai.
1: Tata wange we yafa,
0: obulamu
1: nenda banga mama wange tajja kumaliriza. Nenali nyina obuvumu.
0: Okay.
1: Nenga kati yesawa, mbererewo bato bange. Kulokuba tata wange yangamba, mwana wange nfudde, nenda kufa na ye baganda bo.
0: Tata yafa bulwadde ki?
1: Tata wange banonye obulwadde bwabula. Tata wange yagongo bala.
0: Ewe yafuna stroke, eina pressure. Tuinza kitwalira awo. Kati ovaayo eri embalala oyingira Kampala ojira kwani?
1: Najira ku mukyala bali bamuyita Tina.
0: Omumbejja. Anti Tina.
1: So yo omumbejja. Omumbejja saawa zino ye
0: okay, mama wange. Ojira ku Tina. Tina omulala.
1: Nentandika okumuweereza. Kulokuba yali atunda chai na mmere. Ntandika okuweereza mu ka restaurant ke. Kata uwe nava omwami oyo w'emifaliso n'ampita n'angamba jangu otandika onkolereko ko kulokuba sirina mukozi ate ndaba ng'oli hard working.
0: Yakulabanga ng'otembeeya obusowaani bw'emmere. N'akuyita nti kati mu kifo ky'okuzunga n'emmere. Jangu obeere wano mu kifo ekimu. N'otandika.
1: Nentandika okukola ku mifaliso. Nakola bulungi nnyo nga bakasitoma. Ng'ekyamazima nga saina mpisa mbi kye nsobola okugamba.
0: Otyo?
1: Entandika okukola naye nga ndaba bano abakyala abaalinga okusiteegi nga bayita abantu bakkirira mu paaka. Embeera nga mpulira nga babayita.
0: Olwo nga muli ludda waawo?
1: Nga awo tuli bweyogerere.
0: Muli bweyogerere. Olaba abakyala otunda mifaliso naye nga waliwo abakyala abayite mmotoka.
1: Abaalinga bayite mmotoka.
0: Mpulira.
1: Naye ng'omwami oyo yalinga nkozesa ngwe nalinga nkolera mu dduuka lye. Nga naye ndowooza by that time yali talina mulimu. Kiseera kyatuuka n'abanga yalina okwekolera ku mulimu gwe.
0: Omuntu yakukozesa mu dduuka. Omulimu gwo gwawo.
1: Ogugwe.
0: Yakuwa dduuka nga yetakola mu dduuka.
1: Yeye yinga taliwo.
0: Nga akutaddemu omukozi omukolere business z'okutunda emifaliso naye nga yayina omulimu omulala gwakola. Ekiseera kituuka gw'oli mu mifaliso eri omulimu ayakuwandika gugwawo.
1: Omulimu we gwagwawo n'atandika okujja n'abeera waawo ku mulimu.
0: Gagoberawo mwenna.
1: Nga nze tubeerawo ffenna.
0: Okay, ka nkomewo. Katukomawo, nkomawo.
2: Sky, you make your hopes keep up, bit a telly, you won't regret that all. Get any flavor you want, have.

0: ebisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwabali ham
2: munyumbe eno buli kijjulo kitukunganya ati bufumbisa nnunu buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teeka mu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka bwonna okumpi ne w'oli
3: Omusizi wa lanchi. Geza kukoze salanji wa bridge made of nature ya gala. Ye lanchi azitowe nyaba ntukumetanda sola. Atenga matu wa sente ntono dala. Bakwale la lanchi mubikabi unumuli asenga mondane bweru. Okugeza nga weather guard. Undercoat. Texture pasty. Texture primer. Budget emulsion. Gazebo. Marble stone. Kusane vike bila levya paint biyo singo kwa gala. Kubridge paint we woka usanga lanchi. Nga bucket imuwete situa bucket singa tanwe za paint omlala. Musange muzi hardware ya ziwona. Atemo ubachari na kono ugula yomunji. Matu entambuli vaya mwerele. Bridge Paint. Basa angima mwindastro area ukumbi ni Hotel of Bakery. Neku 0-5-8. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Kusane ya 0-5-5-nya. Nkaga munya. Nkaga mumunana. Atanu musatu. Bridge Paint. Your source of colors.
4: Katibula kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawamiruko wen kura kura na. Hachasin zobu nene mugwanga. Fungisa tukore. Wapal of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Wali kutuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku Eke. Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamvutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Fungisa tukore. Part of Africa Radio. Ginekusomwezi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
5: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo molembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsuweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited.
6: Paramo. Property Management.
4: Women Investment.
6: Umiyo. Events. Kugawa Agro Farm. Tusubulu kutendeka. Engeri okutandika farm yo. Eye nkoko. Embuzi. Nobumyo, tusubulu kuwa mkoko utandikiru wako obulu na kuulumu. Nukwe yongira yo, tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira ngerichi, josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa agrofarm, kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubile kunoti bili noti noti, chenda mutano, mkaga mutano. Nsambu mumunana, oba, noti musambu munana musambu. Ama kumya abidi, kumina musambu. Abidi,
7: tandika farm ye yembuzi, obu miu, ni nkoko, ni gawa agrofarm.
8: Ifri segazi yidwa, nesipa kukabia business bipia kumina bibidi. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbuto notono. Banna makolero, abayikule vyo bugagabio mutaka na abasa mainja. Abenyigira mbio obuzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abenkola ya kali magazi, oba information technology. Abatutusaka masanyalaze. Amazzi, abali n'ebisulo bannabitone, abali n'ebifo ebiwummulirwamu, abakola emirimu gy'ekikugu, n'abasaabaza abantu n'ebyamaguzi ng'oggyeko abataxi n'ababoodabooda. Ky'olina okumanya nti enkola ya IFRIS w'eri kukwanguyiza kukola bizinensi okugeza okufuna tenda za gavumenti, okwanguyirwa okusaamu litaani n'okuddizibwa ensimbi mu kimanyiddwa nga refunds. N'olwekyo tobeera bubeezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
9: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
10: Right, in Quavazanti, wherever they knew, wherever they did, you're not just in zero Kuango Tombo de. Ah, because so must have read that you come up with such a moon yazig and yes, so must have to get up fetch to the fish soccer to get that to Tamazapa Sawa. Nana, did him chala had the Jammy Rembe, Chalo Mokulembeze, a cheater to get up Kuanga Tomotagera. Michala did you?
11: Oh, he did.
10: Oh, mammy, you're just because the sucker me fully so. Omulimu eri gye yali akola guweddewo ajja kujoininga mu dduuka si bwe kiri
11: bwe kyali
10: weyakomawo
11: ku mulimu gwe n'aba nga takyalina kyakukola nga ne sente zimuweddeko
10: yali akola mirimu ki
11: anje tusijja kulimba emirimu gye yali akola
10: waita gibanyi
11: nali sigimanyi wabula nange nali mukozi ng'abantu abalala ekiseera kyatuuka nabanga tachansasura naye nga nkola nga nyina abaana abokulabirira baganda bange nga nyinamu omwana wange Nga nyino kufuna nyizi
10: kwa mpua. Autotubuli de wazalo uti wa mwana. Tata urafa nofu na umusajja. Kwa mufuna ucha asoma, wazala. Mm-hmm. Kuzala konga tetu kutagidi.
11: Tata wange weyafa. Au mkasera konga ngenda kutandi kwa kulabi diraba ganda wange na gamba. Ina kusoka kufuna yu mwana. Mugate mubano. Ntandikira obula.
10: Elinja wali wakuita ringa tona sila mukadija.
11: Bani wa mpita mirembe Judith.
10: Judith. Mm. Judith ogantika uzaleyo.
11: Nenzaleyo mwana wa.
10: Wasala uwe katewali tewali batata balalava toku wakubiliza kubabudabu danti ya bana tubayambe kubasome.
11: Batata bafewe bari nebasenga bafewe bari.
10: Hey.
11: Na yete batu budabudako wadi.
10: Unochisala wano ogantika ufumbirwe.
11: Nef.
10: Wafuna umusajja nga umusiimye.
11: Nafuna umusajja nga umusiimye. Nenzaleyo mwana omu. Mm. Era gwe nina
10: hey.
11: Nengatako baganda bange nentandika obulamu
10: bwana omu bananga amenya dala y'abaana abalala binyuma nno zadde y'abaana abalala
11: awo nentandika obulamu omwami yali ankozesa sente nezimugwako n'abanga takyatusasula nendabanga nkaluubirirwa abaana baganda bange baagala okusoma n'owange omuto waali
10: wazala mwana ki
11: Nazara mwana wabulenzi.
10: Otyo.
11: Kata onenda bango obulamu bukalubye.
10: Mm.
11: Aunenda andika okubera nga njoyi ninga abakyala abalinga bayita takisawo. Nange nga nyimirira
10: wo. Olongo sula wa ono yakuwa mulimu yakuwa yakusuza yakuwa okusula.
11: Nedda.
10: Waliyo sula wa.
11: Nali mpangisa akazigonga mbera mu ne bato bange.
10: Yali akusasula sente meka okumukolera mu mifaliso.
11: Yali ansasula emitwalo asatu.
10: Okukola kudukai.
11: Kukola kudukali.
10: Uh-huh.
11: Na hii chisela chatuka. Sente zangite ya zimpa. Yalia sente ze miezi na.
10: Nenge mifaiso business all work gamanti. Nengo laba vitambula. Babi ya ite vitambula.
11: Yali inga vitambula. Rode nzena limbitunda. Nga tali uo. Abe mifaiso neba jene nsugula. Nempa andika. Nga wembi guze. Nga wenyino kukora chingu.
10: Okay.
11: Nga wenyino bitu.
10: Wagano kusasura ne wete gula.
11: Ningamba nino katinyinaba okulabirira. Sigenda kubeera wano. Nenta andiko omulimo gwa taksi nga mpita abantu mumusana. Kuva kusawa kumi na biri. Paka sawa emweze ekiro.
10: Uwa.
11: Ewe yogerere. Bali nga bakirira mupaka wansi.
10: Mukatuba ewe yogerere kukubo.
11: Na yenga wansawa tuina upaka.
10: Uh-huh.
11: Ngamba ita nga bakirira mu park nga nsitula emigugu nga njitwala mu park ku motoka
10: ya wakali.
11: Ye. Ne tujitwala park ne batike motoka ne jira ne tuite iyo kubiri ne park runaku ne ruziba.
10: Park yali yani nga kulika na nyini wayo ya kwa tatenda kuba taxi nga zijja buzi.
11: Nedda. Park eyo. Weri na kati sawa zina.
10: Mhm.
11: Chairman wafe ye mwami senkubuge saka.
10: Mhm.
11: Nga akaseera ako kenajiramu nga ekyamazima ndi mukozi nga n'abaliwo nga mbasinga obukozi ate nga bo bakulu kunsinga
10: ngoyita
11: nga mpitanga kasitula emigugu
10: mpozi muyita mutya wampala wani
11: nagandu bypass kalele weise na mwana busega nga tubayita nga bakkirira nga beka enooliyo paka
10: nagandu bypass kalele
11: na namwona bwaise kalero weyogerere nga olwo tudda ku bypass tudda busega aba bypass mukirire wansi mupaka namwona bwaise kalero mukirire mupaka nga bakirira mupaka nga yejura nga tubateka wendala we bate
10: nga sasulu otyo
11: olunako bali nga batu wa breakfast nga batu wa lunch then olwegulo nga batu sasura emitwalo ebiri kugumu kitundu
10: kalimu no Kali. Mm-hmm.
11: Kali inga watu sasura gumo chitundu wawo.
10: Mm.
11: Then inga watu wa lunch ne breakfast.
10: Okay. Ngola wanti enja uloweri.
11: Enja uloweri nga soburo kubeza wawa. Na kuro kubawa waganda wange wali inga mchisuro.
10: Mm. Nga wakasama sana mchisuro?
11: Ayo wakanga siwa sobora. Nga sobora mele ya uliru naku.
10: Negu Hadija. Judith inga wali naku sendi.
11: Tezari sendi. Wabula kuba kukiriza.
10: Niweti kwa buvuna anjiziwa.
11: Chama zima buvuna anjiziwa. Nalimbu inogawa na abasa tuwavu. Nga bachusuro. Uluwe nsonganti. Ulawe mele ya uliru naku.
10: Mm.
11: Nukuwela ya abana school fees. Na mama wange ya nyamba anga koku.
10: Okay.
11: Chabe rafu nyanga atuweleza. Nga mpayo school fees. Nga mbacha alira. Netuberawo.
10: Olongo abami bakulesewa kuba oli mukyala mulungi.
11: Ah, mami, yali yanzalamu omwana oyo. Nali naye naye nga naye tanaba kuba setu.
10: Taina kasente.
11: Nga tanaba
10: kuba setu linga.
11: Katawo, ekiseera kyatuuka netubeera fenna.
10: N'omwami.
11: N'omwami.
10: Navaayo embalala najye Kampala.
11: Teyali wambalala yali
10: Kampala. Okay.
11: Naye nga olw'okuba nga bwomanyi nti ekiseera yali tannafuna bulungi sente ng'ate naye emyaka ng'era gikyamutawaanya.
10: Ng'akyali abuuka. Abo batama ababuuka abuuka bannange.
11: Awo netubeerawo nesigala nga ndabirira baganda bange naye kyabeera afunyeyo n'aleeta netubeerawo n'omwana waffe. Netubeerawo netutambuza obulamu nenyingira takisi olwo 2017. 2016 just kwali kutandika butandisa obulamu.
10: Okuyita takisi na mumona kalebe noza ne bypass.
11: Nisobola okuntegeera nti wendi nsobola okukola. Omwaka gwonna ne guzigwerako nga situdde mu mmotoka. Awo nenyingira mu takisi nentandika okukola.
10: Oyingidde takisi.
11: Nentandika okukola.
10: Okola kuvuga takisi, okola ngani?
11: Nga kondakita. Nga nsoroza sente.
10: Ampulira. Mwe bakyala be twasooka okwewuunya nti basoroza sente basika ekiji.
11: Nga batusekerera. Ng'obayitako abakyala ne bagamba ndaba oyo ali mu kijji naye nga n'ekyokulya talina.
10: Kati yali driver naga nti beera mu mmotoka eno nsikireko ekiji.
11: Ekiseera ekyo nga sinnaba kumuzaalamu mwana yali tanaba kuba. Yali akolera awo naye nga alina emirimu emirala gyakola nga tanaba kubaawa takisi.
10: Baawo?
11: Iye.
10: Yatuuka
11: ekiseera nga omanyi tufune mmotoka tubeere nga tukola fenna.
10: Nze naawe. Mpulira. Ogenda kukola na mwami wo.
11: Netutandikirawo obulamu.
10: Mmotoka ne mugiwandiisa?
11: Tugiwandiisa. Okusomozebwa kubeera mu
10: kumpi. Mitendera ki? Mukukola n'ebbaawo. Sokonireko. Mukufuna takisi eno tubulireko ku mitendera. Bw'ogula takisi. Ogiwandiisa, okwata takisi n'ogitwala ku siteegi, okola otya?
11: Ogenda ew'omugagga n'osaba takisi.
10: Kati oguze iyo nga gwe ogula n'omwami wo.
11: Obeera ofuna siteegi. Nga kati nga bwe tubeera bweyogerere. N'ogireeta ku paaka. N'otandika okukolerawo.
10: Nga tolina gwe weebuuzizaako oyita bulesi mmotoka n'ogiyingizaawo.
11: Anti kati gw'obeera mmemba. Bw'oba toli mmemba, oyita mmitendera.
10: Nye mbadde njagala okutegeerako ekyo.
11: Olina kusooka kwewandiisa ku siteegi.
10: Ojja ku siteegi n'obuuza agikulira. Noga nti nange njagala kweyinga ku kisinde kya wano.
11: Ate w'osanga wajjudde obeerawo tobeera mmemba. Just obeera oleeta mmotoka yo n'okola n'ogenda tobeera mmemba. Ng'abalala bye bafuna.
10: Nti bw'ofuna takisi y'ogenda ku siteegi obuuza abagikulira obagambe nti nange njagala kutandika kukolera wano. Obeere mmemba. Bakuwe membership card. Ofuuke okay. Kiki ekyokubeera mmemba kigasa ki?
11: Bw'obeera mmemba. Kati nganze Kadija. Ndi mmemba.
10: Mupaaka ye bweyogerere.
11: Nazan bypass. Tuyina kye tuyita akatabo kwe tuwandiika takisi zaffe. Kiba kitabo tubeera tuwandiikamu namba puleetisi z'emmotoka nti gw'oddako ono.
10: Ennamba, mugaba ennamba.
11: Iye. Eno wamala okutikka ng'omulala jjo, omulala wamala okutikka ng'omulala
10: wajjo. Bw'omala okubeera ne weegatta mu kibiina ekyo ne bakuwa kadi n'obeera mmemba. Mwegaba emirimu.
11: Tuyina kye tuyita waliwo obutabo bwe bagaba. Kati obwo obutabo buli lw'ojja okuwandiisa osasulayo siringi 10,000.
10: Okuwandiisa emmotoka?
11: Buli ruutu. Oba ovuze ruutu 10 osasula buli ruutu 10,000.
10: Linda Kodija. Okufuuka mmemba. Bw'ofuuka mmemba nga gw'otandika emirimu gy'omupaaka. Wonna w'oyagalira. Ky'oyagala okukola ng'otandika. Oba kuliko omukulu mwerondamu obukiiko.
11: W'ofuuka mmemba. Paaka eyo ebeera n'abakulembeze.
10: Benjagala.
11: Abakulembeze bo bennyininyini beekolamu omulimu ne bakola chats. Kubeerako chat ez'obutabo, kubeerako chat eza loading. Naye ezo chat kwe tujja sente zisasula ekifo kwe tukolera, kwetu just sent ezijanje
10: ba katugo wafuka member abakulu ne bakuwe chifo bakuwa chifo cho kulira chifo cho mupaka
11: mupaka tebampa chifo wabula ndi member
10: oli member
11: ndi member
10: kato ingiro to kutandika okay tugende maso
11: Engeri obwetwaze bwe bukuletera ekyo kyosobola okubeera ne banno
10: obwetwaze
11: bwe wetwaza mu bantu b'okola nabo
10: okwetowaza okay tugende mu maaso nga omwami agula emmotoka
11: omwami nga afuna emmotoka nga tutandika okukola naye
10: obadoga nti tekiba kyangu kyakola na misita
11: ebisere nobweri badduuka ebisere ebisinga abami abo balaba olina kubanga olina obugumiikiriza okukola n'omwami wo ku mulimu
10: kuba olaba bingi
11: nnyo
10: ebijjako obwaya
11: ate guno omulimu ogwaffe mulimu
10: ebisoomooza
11: bingi naye natuuka ekiseera nenzikiriza nti kyekiriwo
10: kiki omwami kye yakolanga n'olaba nti kino mu butuufu kinnumye ng'omukyala tuli mu takisi naye kinnumye ng'akwatirira bapassengers
11: abaami bano malaba beekweka osobola okuba ng'okola naye naye ng'oluusi tomanyi ebigambo bijja buzi nze natuuka ekiseera nensooka mwensonyi okukola naye
10: nga kiki ekikuleetedde embeera eyo
11: Ante, it's a bit of a single woman.

0: mungu no mutamu amaso.
1: Yakubo gole danga. Wataksi ya mba mani, autabai na mpisa. Kas. Kondakita ne drive, nito kulewa hanimu kama wamune. Mga tukuli mukama wono, nga kondakita, nizu kusanga kondakita nga chunga driver. Ateno usanga driver nga chunga kondakita. Ateno usanga kondakita nga basaba zita abaisamu gari. Noga ya rapi.
0: Bibi nji na ye kusomoza kulisa yidi zombi.
1: Katugende kuchoma mibuwala bibi somoza.
0: Uliruwa kore nsobi, ngori na mwami wo, na avu gola. Mwemuli, ogamba hii unuruwa chambu gole debuati. Ah, newele vile kumanyantu uli kumuli.
1: Sibi ya waka.
0: Sibi ya waka.
1: Watole itabide vio bufumbo mumulimu.
0: Watole itabide vio bufumbo wa
1: mumulimu. Okay.
0: Na yenga ate amazimagari nti omulimo gubeera mulimo ne waka.
1: Omulimo byawu kana ne waka.
0: Yes, tosobola kola nsobi nasigalanga kutunuli. Era abera ino kambu wala.
1: Yes, otereze emirimu.
0: Na yena genda ntegera ne manya te tuli ku mulimo. Na genda njigecho ne manya tuli ku mulimo bwaba kambu wade abera kambu wade siri kasera nta abera kambu.
1: Mukama yale kuwa kutegera.
0: Na chitegera mu bwangu ate mukama na nyamba. Nzo mwami yoyonkoze na yemi yake jisuka ne mwusi. Turi saa wazi nukufa kubiri kumina msambu paka kati.
1: Olino mwami wa.
0: Nga tukola fena.
1: Mm-hmm.
0: Evi yoku samanze watu yusawala kubuna mwyo mbagana ne mbriyo morusi na kubogolela.
1: Esente tezaba tabula muko. Muku zibala wano.
0: Kuyesente ya nesiga.
1: Ya kuesiga. Na kuesiga. Ntizobo soloze za.
0: Chobo manye driver na soro kufuga. Na ya abera manyi cha abera ya vuze.
1: Aba abala.
0: Abera achimanyi.
1: Wa imi lizanga guono sukunga nyanga ya gata.
0: Tasobora kuchigata na achimanya. Na ye. Cha abera vuze driver. Abera achimanyi. Gosoboro gama. Kantore kebidi. Chitufu obero zitute. Na ya abera manyi cha abera ya vuze. Gambu kusinzi ire chino na chino na chino na chino. Tuino kubanga tuina sente bweziti.
1: Okay.
0: Ruachi ziri bweziti. Na yo rokuwa nti nze chama zima ya nesika.
1: Omani wa. Uwezo
0: nganti. Yaringa nyamba kovi nini? Kuruwa baganda vange.
1: Moto kaya leta sente zuwira.
0: Yaringa leta sente.
1: Batu gamba taksi tezikola sente, taksi mulimu mubi. Anyway, abatero chigamba. Batero gamba nti ba driver be batali balungi mu taksi za abagaga. Mumu zifunamu, abazikolamu. Driver ne kondakita. Ntibotuwa lino omugaga sente, eza taxi, omutuwa lina nyingi, atene obanga wase chintu echinene, echituwa lazino nga taa ino kuongela ke sente ndala. Luwachi muba mweisa buwe mtu.
0: Tewani mtu asobora kutamulima guguwa kolera.
1: Mbu, mchikola.
0: Echuma chiba chifudenge echu. Echuma na chuchiri ngomu.
1: Ntemuba kithi za kulia koka sente kanungabu okaleso okaleta, na yate nga waliwe chifudenga te chituwa la sente zino.
0: Anti katera, nanyini motoko, vero inakani kama motoka yo. Iwewe wawewari abami abachikozesa. Wawewari abami abari ya sente zaba kama.
1: Shitegeza cha gara mwebe njini nova anga wevu gira motoka yo.
0: Atete sowara kujigura nojevu gira.
1: Atevalo tavuga, omami uo tavuga iyo. Tavuga iye.
0: Anta asobora kuvuga iye. Na ye atete tavuga iye. Era na ye mukozi.
1: Na ye mukozi.
0: Na ye obwesigwa, obugumiikiriza, bukuwanguza. Kyensobola okugamba.
1: Naddala wagumiikiriza nnyo ng'okola n'omwami wo.
0: Nagumiikiriza nnyo olw'ensonga.
1: Okubogokera n'owerabira nti ndi ku mulimu.
0: Kyasooka kumpisa bubi nnyo. Naye we namaliriza ne ngamba naye kaakati omulimu n'ebyewaka bigatta bitya. Nina kwawula omulimu.
1: Ekijji wekisikira bbanga ki?
0: Mami nesa wazi no nchakola.
1: Osika chiji?
0: Iye nyabu.
1: Mumoto kwa yani?
0: Era nsika chiji. Mumoto kwa ya mwami wange. Era kuweyo gele levuga urofeya.
1: Oliko ndakita kati.
0: Yes.
1: Watuwa gele lakati.
0: Nakati ndiko ndakita.
1: Oba kondakita umaze mwimi ya kemega?
0: Kuvabiri kumina musamfu.
1: Oliweka oba muwela abachara?
0: Abachara tulibanji. Tuli banji omulimo gwa taxi ekyamazima tugweyunze mu tuli banji tuina omukyala eyatujjayo emabega n'atujjukira nti naffe tuina kubeerawo omukyala oyo yalinga akola naye yakolako obwa conductor saawa zino.

0: awo twali tuli ntugamba ti Allah tabaraka taala yakuma ebitonde bye obutafuna mitawana bantegerekeka ntugamba ekyo kubiri nti ate tewali kisobola kutubukako mu bizibu n'ebitali okujjako Allah yakikola ki yakireeta netugamba ensonga eyokusatu bino ng'omuntu birina omubeeramu kyayagala kyekiba Allah kyatayagala tekikola ki byonna biri mu kusalawo okwe kitegeeza nti n'obulwadde bujja nga yayagadde bukole ki
1: bubeerewo
0: ate ne buvaawo nga bwatyo bwakisazeewo ekiseera kyabwo kiwedde era bujja kuvaawo ensonga endala gye twalaba ne tulaba nti teri ndwadde yonna mu nsi muno okujjako nga Allah yagiwa eddagala nabbi saa salama yatugamba nti abalimanyi balikola ki balimanya ate abatalimanya tebalikola ki teriiyo bulwadde butalina ddagala abalimanya balimanya abatalimanya nabo ne basigala nga tebalimanyi tuvula yatugamba nti mubuuze bannanyini kumanya ku nsonga zemutamanyi zibaako abazimanyi ne tulaba nti awonya ali omu yekka ye Allah bino bye tukola ebirala ku mirampeke ddagala simanya kukola ki ziba nsonga zetuteekawo Allah mwayisiza naye nga waba ayagadde obulwadde abujjawo waba tayagadde obulwadde abulekawo ekirala twagamba nti obulwadde buno bujja ebiseera ebisinga nga Allah ayisiriza ku bantu bye bakola mu nsobi mu kujooga n'ebirala Allahu tabaraka wataala n'abeera nga abaleetera ebigezo ebifaanaganako ng'ebyo oba oli awo abantu babeere nga beddako n'okwetereeza ensonga endala yali nti awo wetwakoma nga tulaba hadithi ya Abdallah mutabani wa Umaru Allah yamusiima agamba nti akubala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayolekera gye tuli omubaka wa Allah okusasira n'emirembe ebeere ku ye faqala n'atugamba nti ya ma'ashara almuhajiriina abange mmwe ekibiina kyabasenguse n'agamba nti khamsun ebintu bitaano idha btilitum bihinna we munaaba mugezeseddwa nabyo wa audhu billah antudorikuhunna n'agamba neyeesaba Allah abeerenga abibataasa birimu bakola ki okubatuukako hadithi eno gye twakomako n'agamba nti lamu yudhihiru lfahisha tebusobola kubeera nga bweyoleka obwononefu fi qaumin kattu hatta yulinu biha ila fashafihim ltaunu wal aujau alati lam takun madat fi aslafihim alladhina madau yagamba nti obwononefu we bunaayitirira mu nsi muno ne butuuka n'okubeera nga abantu babulangirira babukola kyere babutongoza Allah ajja kuleeta endwadde ezifaanaganako ng'ezo ezifaanaganako ng'ezo zibeere nga zitawaanya abantu si zokka n'enjala bibeere nga bibeera mu bantu obutabavaamu kati endwadde ezo ez'ekikanga ekyo zijja olw'okuba nti Allah ayisiza ku bwononefu abantu bwe baba bakoze eki tumusaba abeere nga atutaasa ekyokubiri n'agamba nti walam yankusu lmikiyaala walmizaana singa abantu banaakendeeza ebipimo n'emirengo Allah agenda kuleeta kino ila ukhidha bisiniina wa shiddati lmuna wa jawri sultaani alaihim Allah ajja kubeera ng'aleeta okweraliikirira okungi mu bantu n'abakulembeze bamusibira mu bwa abakambwe nga tebaagala kumanya biddirira ekyokusatu abeere nga abituteekako n'empangaala nga nzibu nga ya bunkenki kigenda kubeera mu kuva nti abantu bakendeezezza bye balenga ne bye bapima minzaani bazitoolako mu mbeera eyo kati eyo kyetugambye oba omubaka wa salama kyagamba nti ebitutuukako fe tubyereetera kuba osanga omuntu ng'ataddewo omulengo wegaba matooke bwe gati ng'akoza amatooke eno wansi naye nga wakati waliwo ekituli n'ateekako eno waggulu sebo olaba ne bye bapima obupimi mu bikopo babiteekamu eno wansi ekintu ekikopo ne kiba nga kisituse bwe kiti akuguza ekintu naye tekiwera
1: basinga bikola mu kataasa ka lumonde

0: musical M. Put M. It's our home. The new home. The new home. Of Bar of Africa Radio. 107.9 FM.
1: Salam Junior School ne Salam High School Kawanda wabitembe amasomera galese njawulo mu byenjigiriza byegwanga na dalamu science subjects antika kulembera Haji Idi Mukeba kakensa atenga nanja migwa masomo ga science gaba wala na balenzi gali ku musingi gwa busilamu na yenga na benzikirize endala banirizibwa gava ku nasale paka ku secondary tusomesa secular ne dini ngatukwa sana abana Quran ku myoyo ne center number izonna tuzilina vocational skills tusomesa mechanics electrical engineering and installation na masomo malala manji tusangiwa Kawanda wabitembe kilomita 14 okuve Kampala Bombo Road kubira Haji Mukeba kunoti musanvu noti 2 atano mubiri chinana mwemu chinana munya ne kunoti musanvu atano mutano abiri mwemu atano mutano musanvu mutano oba noti musanvu noti emu chinana mu musanvu nkaga ana mu musanvu Salam Junior School, Nesalam High School. Kumacha, bela chitundu ku program eturiyo mukeze gaweta ba mukanyomero akalipo ko bwongo mutukubulize kibuze changwe nyo nenga kyetaga okudibwa mu kwe chikugo akalipo ko bwongo
2: chintu chi nga chisoka ne leta e ne chisembya yo leta e na yenga chiri mu lete moyo ka
3: e chintu echo chiringa kya ko unyandi
1: Akono kikali puko bongo nanta gwobwomi mu program eturiyo mukeze buri kumacha tokaswa
4: Omuzadde, fura omwana wo wenkizo ng'omusomeseza mu masomero agamu ekyo kye yeetaaga. Kati nkuzigirira Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School Empererwe. Gano ge masomero ag'omulembe agasomesa abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'ekisulo ssaako n'abava ewaka. Faiha Junior School lisomesa abaana okuva ku nasare okutuukira ddala ku P7 nga lisomesa eddiini kw'ossa amasomo ag'ebyensi. Olwate omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School Buterevu yeso ga Faiha High School lisambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum empya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko omwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 9 19 93 oba 0780 9 75 54 wamu ne 0720 2 9 19 93 Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
5: Oyagala kutandika famu ye yenkoko, eyembuzi, oba yobumyo. Kugawa Agrofarm, tusobola kutendeka engeri yokutandika famu yo, eyenkoko, embuzi, nobumyo. Tusobola kuwa omukoko obutandikirwako obulunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola kugenda w'ogenda otandika famu yo ne tukubulira ngeri ki gy'osobola okutandika famu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku famu yaffe eri Gayaza Nakasajja oba tukubire ku noti 2 noti noti 9 5 7 8 oba noti 7 8 7 20 12 tandika famu ye yembuzi obumyu n'enkoko ni Gawa Agrofarm.
6: Nice weekend.
7: Good morning, my neighbor.
5: Good morning, Kampala.
8: Yes. Yes. Ladies and gentlemen, the weekend.
5: Tandika weekend in your phone.
9: Ugambo otia saruganda, Jonah.
5: Sigambo, ugambo otia sibu.
9: Waka lepe vugana kucha.
5: Sibu, dada.
9: Toke saruchia gako kwa ya mgezi sama ni mirundi.
5: Hey, ate chali wo mkama wa iya faye chali wo loza.
9: Toke saruchia nge yomu mfumne mnange sora muku wa mwagira jako unyo la mudroni.
5: Yukira kunafe, bukidubukia. ANC Uganda, yu mungu ya jitu isa dembe. Evi ganye nevi tambula, tuwene nyanga feka kuba ANC nzika kamu. Entanda extra.
10: Ono mama Amina, Aminente.
5: Ni mana ugwe?
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
5: Kana karuwa nanga. Naye Amina, Amina. Ni mwana mkupoto kuwe baba.
11: Ulirwa mkaka ni Sunday. Ukuvu kusawa kumini mwezo kumacha. Paka kusawa kumi na biri. Iriza makago. Kuluwa fumbo bulu unje. Hirubu ya gaza.
12: Mcharo mubi. Akusuza wallahi kutujo. Mchara anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Mgokuda yomba lakunu irida. Allah. Ugele kumusanga. Nga imbobo ima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo yigi doze vdewa. Kifura waluwa basajanga. Umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panubada yudi. Waluwa basajanga basula mumotoka. Tumalaba hukuna zimboto kau vinalizo vimboto muri mwe pali muri mwadawe ya mungu gaya surawa sharire lmaro chana mubi
11: sakono kukuwe insomi seze nja ulo mudini kunsonga zobu fumbo bizibu chibiyo itamu
13: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
11: buriru nakuruwa sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kule makago isirama marunje Kibura kasira katono dala. Janguwe wendi semu tawa miruko wen kura kura na. Hachasi nzobu nene mugwanga. Fungisa tukore wa Part of Africa Radio. Bili abini mumukaga. Waliku tuki restaurant. Ibu kisa. Chinyana mpindi ni Pal FM. Tiketi jifune. Kumitwale bidi joka. Wanu ku Pal FM. Ku Infinity. Beauty World. Echengira. Wamuna ku EK Islamic Book Center. Sina chindi. Nguhita ku noti musamvutano bili. Kumi neemu. Kumi na bili. Fungisa tukore Part of Africa Radio. Ginekusomo isi kuminarumu Oktoba. Tomusuwa. Awagidwa.
14: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
11: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo molembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omujanjabu nsweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management.
15: Manange mbira hoye. Tatu denzuza. Kere vinuma. Chuka sinani anakulia. Sibyo tando sebo.
16: Bulonji.
15: Mbade nonya bana baruze nkoko.
16: Mukade. Kunongate kuli baruza nkoko.
15: Mugambia siri mukade. Nonye wali nkoko.
16: Nkoko bazaruza ku Good Farmers namu wongo.
17: Aba Good Farmers enamu wongo bakutuusa kubukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino zezisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi ebiri kwesatu jokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office ezisa Ziri na muongo, Bukasa Road Junction, opposite ne meeting point. Oba tukubireko ku 0752211463. Oba ku 0753568881. Good Farmers, kurenko kenungi eziza amagoba.
18: Hello.
19: Yes, sebo mwami Mukasa.
18: Mtianeyo.
19: Yono broker?
18: Yes, broker wa mayumba.
19: Bangambia ne nyumba za mwenunji ko.
18: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka?
19: Ngabi satu.
18: Bei wa ajigambia?
19: Bangambia satu, ano?
18: Denda sebe no zari nyamuko.
19: Hidu waji.
18: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Ati nefali ya chitundu ya linya.
19: Musigisa.
18: Global paints.
19: Mutia.
18: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
19: Singa kweta kwa
18: wabweru. Wabweru sa global weather quarter margin.
19: Kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
18: Guli umite.
20: Global paint, a reliable product.
11: Tukwaniriza program. Manyo usiram.
21: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشارك بال FM تكون مسامر كل زمن ده يقول اليوم متوبل جو قلنا كل بيروا كبيري تبزا الله مسلمونجي Ulam wacha atu wade, tumisaba Allah jitibwa atuwe okule bintu vya singu kwa gali ya Rabbi. Ile tumisaba atukaru vili zebuli chunachi izo kubamba busunguwe. Chibirenga chikaru wadje tuline mbula mbua fuku vena ngata tuchisembe lila. Tuweva za Allah subhanahu wa ta'ala binunji vya atu wade fina unakuru na uloku vili. Ukuvia dara, watuwa ya ukana kuloku vili uli. Ile tumisaba Allah jitibwa tusunye vena ebibe sude kubena ngabitu soba kwa ngabadu. Ile atuwe na mutima omulambu lukufujari. Abadu Allah barunje abatuliza ndine mukadde wange Sheikh Hamza Badiru Kayira Mpozi gutubana yekuna ko lokubiri bari byambuza kawo Sheikh Hussein Sheikh Hiro yo nganinge ya yamulabye ko kubayi ne mugamba cyo bobango gambi ubayi Madina izamiki bilali wa wali watufu ne mugamba ne bogamba cyo yabure ku bifebyo siyo yo nina ngamba mujukide kubayi yari kone imamu wafe ngamba alhamdulillah nange ne jukizante wa imamu wabulia Eti baza Allah Subhanahu wa ta'ala sebo Sheikh
0: Bakari. Wa imam na uli anjari musana ula.
21: Eh banga mfa musana ula anga.
0: Ngate chali haram.
21: Ninga
0: okubira imam musana ula. Bana ona ba muazini.
21: Gwene Sheikh Jagwe. Ne abonera bizese nabarize mukadi wa fomulunji Sheikh Dr. Samaha.
0: Fadila ta mufti.
21: Eh fadila ta mufti.
0: Naam.
21: Allah mkumira ya Rabbi.
0: Amin ya Rabbi.
21: Ya Sheikh wafa balunji shabatu sumisa Sheikh Abdullah, Sheikh Ismail, Sheikh Isa Kakembo.
0: Naam.
21: Sheikh Mbolwa, niwa Sheikh wanda buna. Abatu sumisa tubibaza. Abatu grooming, abatu kuza tuchali.
0: Naam.
21: Nga wala bechafa ye chunange nibaza mkadu wangi Dr. Sheikh Abu Kenya.
0: Naam.
21: Tiyanda ba mu kulembeze nga anchali.
0: Naam.
21: Watula bantu wafuna wa imamu.
0: Naam.
21: Nezi nafuna kwa amiru msana ula.
0: Allah.
21: Msana ula mwako kwa kusatu. Mwako tamu yoku kusatu. Tamu yoku vili. Kutu wa mnazawa nge tamu bili. Tamu yoku vili. Ngindo kudawenti. Yari imamu Allah msasiri. Yari amiru Allah msasiri yafa. Nesi gamati na muginda kunga afudi. Yari achari mlamu. Shekhe mganu wafi. Allah msasiri. Tuwa mzika chazanga u. Allah mtuweru gulunchi. Na hii. Nange msana ula nampo kwa amiru.
0: Allah
21: hadi wakamba hanya wa sahaba abibi bange Sheikh Abdul Majid Chimbo wawe Sheikh Muhammad Bate ebali abanene mukaddako
0: yeah.
21: Wakamba guno tufuga ngatona bana kwata kulani bichiwe nayo gera tubulire
0: Allah
21: nenga Sheikh Bukenya ndabiye mu kulembeze rasibo bulembira naye fokula banga mukaddasa kumanga ya tugurumiinga
0: alhamdulillah
21: butufu chentiro kogere chama inti Allah msasi yedaba mukusaba zino bayinzo chaga na bakiteke ku mbere ya buri jaje kuhuda aleme kusasula tetwasumanga tetusasudde twasuma Qur'ani
0: Allah
21: atimwe mwasange birembe jivuddewo so twali nga kubayi nga sikusoma suma Qur'ani nga no buri mwezi tusaininga
0: shahariya
21: nga tusasudde tusaininga ka sente kafe Allah. Na makanzu gabwiriri bichi atawe ngajukira nze na lyamiru kati olabanga mudawa mmufunyolo atenze eh otutwa kaida dhikru alkhas ba'd alam
0: dalilun ala ahmiyat alkhas
21: olabanti bonda bafunyolo amiru abafunyichenkanawa
0: nani lewa gwa ino kusembayo
21: njenyi ino kusembayo nga mfunde elimu
0: chachiri sunna
21: mfuna muamu ni mfani mkhasu
0: ee
21: nga mkada shekha mkenya tukumiza wamuni wa shekha wakati bafabalunji abatu isa mlai ni yeyo
0: shekhe mborwa
21: shekhe mborwa
0: shekhe kazibwe ismaila
21: shekhe
0: serujja
21: abdallah
0: yatu teka kechifuba
21: nyo Alhasibu
0: ya hali. Nalisi genda tura sana wa Sheikh. Omanyi waruwe nkuranga, wakwata Kurani.
21: Omanyi bindobi mazi.
0: Orawanga Sheikh Kabir.
21: Sheikh Kabir. Bindobi mbina.
0: Nebuza Sheikh na ampita. Nila chinochonchi mwebaliza.
21: Sheikh Seduja.
0: Yanga ndi orimu hizi mugezi. Tura sana wa Jukole. Chitone njoki lafuna jahidi jida. Watu yangamba.
21: Atenge bigabe Sheikh Seruja bitono.
0: Yanga anti stone
21: nyo. Ayugira mpola.
0: Ogina ufuna jaidi jidi. Na yeye nangi ne.
21: Nawe wekidiliza.
0: Na nani mvuteko. Nenga alaba Sheikh Abdullah tatera kuogira. Alaba ngambi. Nentura Allah nansasira. Atene ne mfuna mumtazi. Yari agami stone nyo de jaidi jidda.
21: Allah nansasira. Ngo mzadira
0: kandi so echo chusiri tera ilo ku Sheikh Abdullah nera wuri yao sandi genzi na Madina watu so agina Madina to ina barua ya sana kandi so sawa Allah bilinga amujaza khaira
21: amin ya rabbi ni mkandu wafi
0: amudukumi yonu mutu kumira
21: marhum Sheikh Kasim Mugwanya
0: ya yafa oyone yansha janga nyuyansa anga muziki techilo wamenzi nabiranga nyo muziki ni
21: kujukira
0: na inga tinga atiro kujobo budde haino kunsa anga asoma Nadan koko gezo luarabu hao. Kifa wajata jabu ilmarkaz.
21: Yoyo. Yari msajwa
0: luarabu.
21: Aba munga wa musa angenu. Muduka anga shaitwani ni umaru.
0: Chitofu.
21: Mwengo ina kuite ribali.
0: Ngatoro.
21: Tajja kugaruganda nuku. Ndoruzungu.
0: Chitofu.
21: Ngatua kusanga wati. Atenga ababu na izakuza wadhi.
0: Naam.
21: Siku kiliza bukiliza.
0: Eh.
21: Na yesa Allah butukumbire.
0: Amen.
21: Ngero kusimadwanvu. Ate tuddeke mbega tebaze ko ni mukadde wa fe Ali Sheikh. Sheikh mkuru.
0: Naam.
21: Sheikh Kamulegeya.
0: Nakaswa.
21: Kuba jetwavu kujja.
0: Kubayi. Nene niye kwa na Qur'ani tetwaji janna kaswa.
21: Nene nakaswa.
0: Twaji janna kaswa.
21: Niye banna kaswa.
0: Mm.
21: Era tubibaza Sheikh Kamulegeya yo. Mutufu batu gondezi echaru no kusuma.
0: Titufu.
21: Ismuriali ya mchalu, niengo wangu wetufu na mkusuma, tusinga na usumila mchibuka.
0: Allah. Yege watuwa kumorukazi, ngezo zante ili mchalu.
21: Walai, tusa, echaru chikuma mkubo mwaisi.
0: Echaru chikuma mkubo.
21: Mwaisi.
0: Atiswa wa sajia wazi mamorukazi.
21: Era mkade wa shekhe Najibu Kasango.
0: Naam.
21: Kiliza tumwebeze kake.
0: Chibiriti.
21: Sheikh Abdurrahman Kasim Chibiriti.
0: Chibiriti. Acha aliyo.
21: Sheikh Kasim yaliko newe yali akula ne mukadde wafe qadhi we wakiso.
0: Mm.
21: Sheikh Elias Chigozi.
0: Mm.
21: Era we nakoma kutegera.
0: Namusanga ke ho imeyo ngaba musindise yokola dawa.
21: Era yangambire ko mudawa na ninga bali wamune Sheikh Elias Chigozi ne tujja muno nyako.
0: Inshallah.
21: Kubanga yali ustazi wa Qur'ani.
0: Hano mulago sirira bire nyo. Sheikh Sheikh Jaafar.
21: Sheikh Jaafar sema kula.
0: Si sema kula. Sheikh Jaafar ali ku Madina sawa.
21: Sheikh Jaafar wange ali ku Madina. Mtegede sawa.
0: Huyo Sheikh yanko ile shafa'a ku Ubay. Nagenda ku Ubay sagabukiya nasukana gama naye. Auno mizi teruga mukiriza. Nemwe gairira amayo Ubay tari nyangu ya kuyingira.
21: Mulozo kwa tuwali nga yo. Mulozo free entry.
0: Allah.
21: Come on, come all.
0: Na ye, juki langate sizenti nzizide kumajana, kubanga na janga nzize kusasura. Nese kabuke ya nagani da, tuja mukiriza. Sheikh Jaafar, Allah musasire. Ya jana mpoleleza. Na kwa ila shafaa, masoga Sheikh Bukenya.
21: Sheikh Jaafar,
0: Allah musasire. Kari, abelewo.
21: Allah musasire. Jukira nangi, nakaswa.
0: Hadini nakaswa tuwa kini ufengo juzu mukaga ya tuzi kute ya zitu kuasa. Hadiso Allah musasile. Hadamu amuovula muovulu nchi.
21: Ni hilo erodu mba so Allah subhanahu ala mkur'ani hainawa sumesa mbisizo kusabila basoka.
0: Naam.
21: Walathina jau mimbaadim.
0: Allah.
21: Katimu ino kusabila walathina sabakukum.
0: Kansubile aye yotoji toji sembe sezanga waganda wafe. Haba arwah.
21: Hey,
0: aya ba jese mbisa.
21: Taise kukube yo.
0: Mo arwaha za abenti.
21: Taise kukube. Kuba yise ko.
0: Wagira mauledi.
21: Kuba yise ko kusabira baba shoka mu bayi.
0: Yomera
21: je kubate.
0: Hey, tutuvo umuntu akusose buchinto abira ne.
21: Abene miza.
0: Abene miza nera. Nzibasa bakadde bafaba aba ale dini eno ngate tuliwo bituita ba muzeyi na dara abafa bawe nye kitibo kubanga Allah ku migongo
21: ya kuyisiza
0: okubanda afika
21: ti natujisanga ho
0: aha
21: gojo kuteleza ekintu ndiyo sanze wechiri
0: na
21: okusingo jijja ku ntandikwa
0: okujja ku ntandikwa ye kizibu
21: ye kizibu
0: sajja bage na muchijungu te amayazi kali ze bakoranga Tuwa kuwe nkuba, tuwa rumwenjala, tuwa kurabi, tuwa bonabona. Ngaye subhanallah, alhamdulillah, akbar.
21: Yeah?
0: Na, mzee azikariza, we mchijungu tao.
21: Maji?
0: Kadiso, tuwa kuwe nkuba, tuwa rumwenjala, tuwa bonabona. Ngaye subhanallah, alhamdulillah, akbar.
21: Kwa kama Allah siye zira kubino?
0: Kadibo yotibate ndedeza anga. Kadiso, Allah wasasi lezali kama blahu mina alilm. Echo chivariba manjina ya atilisti. Dini nafi tuwa Allah yuwezi zaku ni tujisanga.
21: Tujisanga
0: vili. Kaliso Allah wa sasi lebiya yaba sobako.
21: Amin ya Rabbi.
0: Hata kilizeo yuwa kuranga virunji.
21: Allah amin ya Rabbi.
0: Naam kati. Ubayi iseka, Ubayi ya liyo nyuma. Neranze Ubayi ya nerabize bintu binje vya dunia. Kwa na ingila Ubayi nga maze senior 4. Nari musambi wa mupira. Nga nerandi midfielder.
21: Mupira chiku ugamba.
0: Naam.
21: Guno gutumanya rwogondi
0: umupira gwenyine
21: sha urufa
0: inariko sebo munana wesomero
21: tena kaswa
0: sina kaswa
21: remember denti tinga
0: ozege
21: twa ile kali gudde
0: tena kaswa nari imam
21: eh
0: ozege de naye je nasokero okusomera ebutambale iyo wa Sheikh Muhammad Chikomeko
21: eh
0: nariko munana wesomero sema Ngakapira nkamanyi bulungi natuka ku Dubai.
2: Nane jitayambala ngato.
0: Ah anida.
2: Hufatu ni uratu.
0: Ngankusala notura wansi. Ne amamanyika munana wa samba. Ebikubo bo ino kubango manyo kuba zipasi zika 10 ne musamba. Ndayo natuka ku Dubai natya nyu Qur'an. Najikwata weni ngandi muziki tinenga na ingenda jita andikidawa.
2: Chitofu.
0: Wakutie nyo Qur'ani ni nesara kwa mpira. Nentu kanga simanyi munana wa imiri. Anga manyiti ya imiri wakati wa isawe ni inge watufu simanyi. Unesazi na simanyi wa. Kati ubayi yande tele ukubanti ya bimo yu dunia ambiesu niwa. Kati so yalijia unonji.
2: Yalia ina system. Allah kusasili wa sumisa bafamu. Wallahi inga. Siya msumisa kube ilako. Wabula.
0: Kuna kubango manye.
2: Alaikum anfusa.
0: Alaikum anfusa kumjitofu.
2: La yadurukum anzalla.
0: Ila talaitum.
2: Wallahi. Wabula bajanga. Balivasi indika anga yu. Lwa kubasu kubira yeyo. Nese kakunye liyate dao system. Nga siya kumalaga sindika yu. Okunja kubayo. Teo kubango yise mkase ingeja.
0: Kuna kubane juzu tano. Atengo manyolu warabu.
2: Ninge jujuta nizo, echibuze chaba anga wande kiyawo chimanyike.
0: Neonu kusudiki, katumanga kati interview zaringa kusudika zeka mazo gende.
2: Ama mchari bato, kuwa katife zaringa wande kiyawo. Kati inge wande kiyawo, ngoku jobuzi nosanga okwela likiri kwa manga ku interview.
0: Allah.
2: La ilaha illallah. Noku gambo mgaminti okozeche, oise wo. Allah ibuli mutalina tarekhe.
0: Allah.
2: Wanzo genda kukundi, seka kuya simu gamba anga, okujo kola interview na vaa kuvira.
0: Kuvira?
2: Nga sami mpira.
0: Ngo sami la vira kilabu.
2: Nizijau. Nenga njineo macheri, nenga nako suzo kumuraja, aniva kusama kabina nizija. Kati nesa anga interview nga ya maina, nini zuluka ule seka jafari yo suhaba wangenyo. Na msaka wani.
0: Jafari tembo.
2: Seka jafari tembo. Na ngamba muonge to ina jolaga. Tula wansi. Okole interview ojezita ne mugambe chama ti vaku training zigula ba na ye byensanzi wano nasanga wabasajja ba bibu bali bayinde bilevu bikomendo bichinga bagudde bibujo
0: Allah
2: ningambo laba bali bisajja bo bolonzo labyo kuba wechiwembe
0: atoro weddiba
2: ze weddiba nangamba tula bakubuze bibujo Allah mulonji shekhe namboza tefe mumafuna mukisete masango shekhe Atiya Oya ni mwarabu yunga tagaa kumanya ruzuru ngu ya ndo mwarabu Uganda. Ngo ita waneseka bukenya Sheikh Atiya ali wali naso kakusia mwarabu. Na hitu wabaza Sheikh nti ya teka umusinji. Mvutufu nga si. Obayi tiliyari kumira nti ya alimedwe dunia agende.
0: Chitufu.
2: Wabula ngo
0: mwana tiyo kukenda yu. Mungo sanide.
2: Osanide kukenda yu.
0: Zilinga zibudo. Zibudo zedda.
2: Eha.
0: Nga tomalaga jihingi
2: la mungo. Nakati sabo zile ulabazika uwe mpizani. Tomalaga genda yo. Wate otoko genda yo ngo kusuma. Muta wakula bako.
0: Na hii la nzendaba. Nti amasome rogobu sila mugandi sigaziza kantu wako. Wakoso ura liyamiza lkhabitha minatayib.
2: Wallahi.
0: Kuwanga eno ilimu. Nuru. Nuru Allahi la yu'ta li aasi.
2: Yitaga mwaka senge
0: jadara. Yitaga mwaka senge jadara.
2: Makenja ulo.
0: Okwe walaba shekhe niga.
2: Wa
0: Sheikh Muyai.
2: Chitofu.
0: Chagende, sangoli ya mara sana wineenga ye DJ.
2: Wallahi.
0: Kati abuwe mwini tibeta gana kuwa shahada. Abu kastomura wamo oyibikona kuonanga achaso. Maitaga mwini miliza.
2: Atenga, isi meruo.
0: Eberenge juba ye misiri. Tumara gaja ambara. Juba ye misiri waka miaka 10. Okujiku ambaza na kofira kawo.
2: Nenda kuzibabu tunda. Nabula
0: mwazizia. Mwebali yaba, nila yaba singo tutawanya katiba, nabida.
2: Bagula mkofira.
0: Habafubu kababu gula buguzi. Na hiyo wogena mwita uya jami ya tebalimu. Mwata kharaja. Tebalimu.
2: Bagula mkofira.
0: Bagula mkofira.
2: Niwa kumonoze Kampala.
0: Katiba wambala nevi jubba vya webyo. Ne watu sumbu wandi wa sumira misiri.
2: La ilaha ilaha. Shekha ila barakallahu fiku. Manyi sunga so, ate rumuzi nyo mira nyo. Songa zenyu mbira nyo nti zinyu tuzitandika nazo naye mubamu aba byokwiga binji nyo eberamu atera okusoma kuno kulaba lwaki tusoma tarjuma ti Imam Shafi'i lwa tusoma kuba imama nga tusoma kitabo ki osoka kutegeera gogenda okusoma ke kitabo obutufu laba nga kiwa silisira nunji ku muntu agenda okusoma okumanya nti iri musiya mubanga
0: ndinaku
2: zino ba Paul bano batekawo olugero bagamba nti oliride kumukekanga mwalimu Ne watu kila wako kulira wako mkeka.
0: Zimu kungero, jasi tazari za kukakanya usilamu. Jori ya kumkeka anga mwalimu. Na yu mwalimu tayi ya kumkeka.
2: Watu kira
0: okutuka. Wali muweda seka. Ngogeni wa shekhe. Na kusomise nyukuta satu. No lima half acre. Mwali nga bayizi nenge mwe wapakasi baba seka. Atinga agenu kuamba ze chitambale che baita ijaza.
2: Nga shoshe kusuma bukumikiriza.
0: Ngo orime acre nga kumi.
2: Asoze wonfumbira kulani
0: eh muganda wangi ha kali we wali muwedda
2: chivanta mba avayo ngataide
0: eh muti yajanga
2: Allahu akbar eh ustaz Sheikh Bukenya anyumiza ko kutarehe we musumisa wanga ati mukwano gwange sabalah mutukumbira ya rabbi
0: amina
2: yanyumiza ko kutarehe we twali na mina nafuna chebe ino chinda bachina bafuna kuti mutafuna nashira kone shekhe nakuzondeze minanga yeneiba wange kubulidi bwe mino umanyo bwe mino obo
0: eh mutegede
2: ufalisho obo
0: eh era ngamwe waru haji yaninyira ku mutu awo siri mwira bila
2: kisoboka
0: umanyi nga tuli bayizi ijja twajiyingiranga mu bwingi kali ngononya wote ko mutwe no yingira mba na yuga haji ante akemi miguru ne mfuluma bufuru bile ono haji alika tama yuwali
2: Allah msonyi wa msasiri.
0: Amina.
2: Kwa shekhi, mbibu nimbo zingawo tuzisoma. Teza ukana kuna mlamo kwa fogwa lero kwa hadithi.
0: Na.
2: Kuvira ndo za hadithi. Uja zibujira mubanga.
0: Era otunuli.
2: Era chetulikono. Zitopi kijetulikono timakana tisuna. Echifo hadithi chisina mudini eno. Teza uka uvosi mubanga.
0: Na. Na basa jabazi leta shekhi. Kwa soma tarikhi wa iwa Imamu al-Bukhari. Imamu al-Nasai. Ba inanga ziri hilati. Nera fomo itao bia hadith topic inamba arihla tu fi talab al hadith homusajja navuge kangeze mbalasi wengamia okuve misiri nga agenda madina nga anonya hadith eji
2: em la ila
0: arage lotuka yonga seka gwagenzo jino onyako ngali mukulimba sana ngamia
2: naga na chusao
0: ono sija musoma kuna dayo nenge rugendo lwatambude
2: rene
0: hadith em Obani wa musomesa hadithi Iraq. Na yaga rujika kasobantu fnenga ino mukakasali Basra. Otegende. Kaliso manjadda wajada. Wa manzara hasada. Wa man talaba alula sahala
2: al-layl.
0: Naam. Anyikira afuna na nasiga akulachi
2: akungula.
0: Na nonyo kubwa waguru. Amale ebironga teyebaka. Kaliso hakaza wasala ilaina. Hada la ilmu ilimu eno yetu ya tutuka ko kubasajja abewayo kubanti bajinonya babirenga bakuma umenu kubanga umma yafetambuli ya kukala Allah kala rasul naam
2: tuatunulida echifo cha hadithi dini eno era utuwa tutandiso kutambula
0: naam tuwali tuogedeko ku kuyimo bikwatagane hadithi za nabi sallallahu alaihi wasallam nera ekifo kyazo kubanga zikiro mundu oguise wambuze kibuzo kubantu agama nti nze tombulira mbulira Qur'an yoka
2: Qur'an imala
0: tombulira bya nabi njaru ngame nti Allah yagamba nera abantu abo ne tubanukura ne tulaga nti eyendoza sintu kwa Qur'ani teyemalirira wadu sayede Qur'ani yetaga sunna okuba nti etegerekeka kwanga ayo jazisa ngezi singa mu Qur'ani gazili mujmal kati tufasiru ha sunna nga sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam wabi gabi ya nabi wabi kuruwa bi nga bibi nyonyura
2: vizira mbiko bulonji
0: al muradu ebi gende ilu ebili mu aya Allah subhanahu wa ta'u kusinza chaba gambi wadu sayede ona kurwali yo tugenda kuongereza ako biiznillahi ta'ala akisokya dala batuliza ndagala bamanye nti as-sunnatu wahyi mithlu al-Qur'an sunna za nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hadithi ze omaye bigabi no mbaya ambize mu Luganda no muntu omulimi oba tabakh omufumbi na yategere chetukola ki chetuliko ebigambo bya nabi
2: sallallahu
0: alayhi wa sallam bubaka ngawola wa Qur'ani nti bubaka wa evangeli yani
2: Allah
0: subhanahu wa ta'ala womaluchi manyecho kiregezo ogena byongere ekitibwa omanye nti ono omusajja teyogeranga bwogezi kyasanze okujja kuzalinga directions kuveri Allah subhanahu wa ta'ala ومما يدل على ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى
21: إن هو إلا وحي يوحى
0: إن هو إلا وحي يوحى الله سبحانه وتعالى يا نزه نزه نبيه صلى الله عليه وسلم يتكوز النبي ويبي بيايو جرا تغانت تمروز أنت محمد بيايو جرا حبيج جاكوا جرا كوا متي مغوي هو تسجد لا يصدر كلامه عن الهوى ولا يتكلم لأجل الهوى تبي فوق وجرا كوا متي مغوي أدي تايو جرا كسنزا متي مغوي تجوا جرا إن هو إلا وحي يوحى وكجاكو نبي محمد بيا يغيرا صلى الله عليه وسلم ابو بكر وكوفيري كاتوندا وبادو سيغد كاديسو ايتو تشيتو يامباكو اوكوبانتي ابيغامبو بينو وباغانتي نبي يا غامبا وبيويتشي
21: اتشتيوا
0: وبيويتشتيوا الا قد اوتيت القران ومثله معه ناوي والقران غانيتشي جفانانا بيبيغامبو بيانغي كاديو بونابو نابو جوريزي Ogura ganti nabi sallallahu alayhi wa sallama biayogira ubabuchi
21: bujurisha
0: ubaka okujja ko wali wabatira okubuza ekibuzo nti hal kullu kalami nabi sallallahu alayhi wa sallama wahi abaffe buli bigambo bya nabi biayogiranga bwali nga bubaka oba wali segede hal kullu ma kalamu rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wahi abafe buli bigambo bya nabbi byali nga bubaka oba mulimu ebimu nga tibyali nga ki
21: byali
0: nga bubaka naam kati ebigambo bya nabbi tubyawulamu emirundi ebiri mulimu nabbi sallallahu alayhi wa sallam byayogera fima yataallaqu bi amri ddin wal iblagh anillahi ta'ala nga ayogera ku nsonga za ddini nokuba nti ayogera katonda fahadha kullahu wahyi ma'sum ebyo byonna ebyamuvaamu nga bikwatagana ku ddiini oba bikwatagana Katonda bwalinga bubaka neera yali maasuumu mu byo nga tasobola kukolera mu nsobi bikhilaafi lkalaami lmutaalliq bi umuuri ddunya okwawukanako ku bigambo byayogeranga nga bikwatagana n'ensonga z'oku nsi wa tadbiiri shu'uni libaadi n'okubaako ebintu byatereeza mu bantu naye nga byansi oba lusegedde fahatha yahtamilu lijtihad alladhi yusibu wa yukhti kale amanyi baga nti ebyo webityo byo birimu ijtihadi asobola okuba nti kyayogedde mu byedduniya nga akyogedde nga wekiri oba nga takyogedde nga wekikola ki nga wekiri kale ekizampu omuntu otegeera obulungi ekyo kyetukonyeko nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumu yali atambula ne sahaba aitibwa ubaidillah Talha ibn ubaidillah radiyallahu anhu ahadul mubasharina bil janna nabbi bali batambula e madina ne sahaba famarra biqaumin ala ru'usi nakhl nabbi nasanga abasajja nga balinnye wakati waguru w'emiti gy'entende nga balina bye bakolayo faqala ma yasdau haula nabuza abo bakolaki kiki bakola waguru w'entende faqalu yulaqihunahu bali muzzi wa kisa nga olaba baka wanda bye bakola
21: nako omuyembe omulala
0: nagatako omulala
21: girabake wa mukwano gwange Haji Juma ebombo Haji Juma tumita basajja bagula yeki buli kyalaba ekiri awo nga agula tumubulire
0: ebisi basajja bagula alisma ala almusamma
21: ni nagenda yo
0: naam
21: nenziraba nga ine miyembe nga jinzi kuba jinko murubuto
0: Allah
21: nenga jitaddeko jiti nampaka ebiri nenjiteke waka naye jitaddeko obugumikiriza naye jo tejikula
0: tejikula nga jiri
21: nabi nkula ntu nenda mugamba Haji jange nga tejikula wampajiri ya bubi nage mbuke kumikiriza
0: naam kati abawarabu nabo bayine nkola bajita talqih talqih an-nakhl badira entende enkazi ne bajuwa kisanechi yaj'aluna dhakara fil untha fayalqa badira enkazi ne bajiteeka ensajja ne bajiteeka mu nkazi bo abalimi bakikola ki
21: neche mboza bakimanguje ku bakatise ko bangade jo mu warabu entende ezo benji bemba ne entende yange ne mba ne ndala nze nsobola kuzaawula oba sisobola kuzaawula ne talqih eyo muzaawula nti eno nsajja eno nkazi
0: nandi kati olaba abalimi hata wane Uganda abalimi asobola okugandira epapa likazi
2: Eh wallahi
0: chali papa risajja. Taarifuhum bisimahu.
2: Eh wallahi.
0: Obosegende kadi bo bachitunuriya ne bachilanga ligenda teka kuri otegena teka. Wa lino sajja lino kazi. Kanabe ntende we bachu.
2: Kubangi ni ntende.
0: Abantu bafuna fibra.
2: Tuli de wenti ndaba tegena kuzala kuba simanyo bansajjo bankase.
0: Kali shekhe ne chimatalinga ne taka. Waruo inagenda keye chisasi nga bali mentende. Nete zate kako. Kari ichira vikando za zibora netaka. Sibuli, no, sibuli, yao, sibuli zi, taka zikorachi. Singa urabe chitoke. Toso achisi mba Saudi Arabia mudungu.
2: Wallahi.
0: Katiso zira vika zibora netaka. Kari abantu abamanyi ebye dunia ya
2: abwe.
0: Boba vikorachi.
2: Babitegena.
0: Nenga ziri mwebika. Akubaba na Uganda tebazaura. Mwini mwza ita sukari. Katifu wanutu singa kulia sukari. Kati sukari zentende singa kubeze alaisi. Binebi uomira uomirevi. Ochegede. Chiringa chivako ne supu wechi.
2: Mwuntu wakutuma aji wanomu game mitawala kumi.
0: Na yazina.
2: Na game kumi. Sagara chisawu. Sagara nisawu.
0: Kati so zirimu types.
2: Mwese wa aji wa. Atuwa yangu iza kwa na Uganda nzina muduka.
0: Nzina muduka shekhi.
2: Nzina njine ajwa njine ambari njine sukari.
0: Masha Allah.
2: Kuli azaga la muduka ndejewezi. Niza mzamuwali muduka ndeje. Tuwa mseme. Zabati za uda zaidi zaituni.
0: Abantu wawe namba yesi.
2: Binawe.
0: Wawo ndeje mugazi. Ndeje mugazi. Wanatambula. Wanatambula sebo.
2: Ndeje kumastowa. Binawe vili ajwa.
0: Masha Allah.
2: Taipu ya chikacha atende isoka singa weziri. Ni dagari ya mnabiso salama.
0: Rutabu wa mwina.
2: Rutabu wali. Ni mwina mwontono mwpeke ntono.
0: Heza mwina mwze wa singo kulia.
2: Rutabu. Ya wa bei na ye.
0: Kuwanga, intende, bajita tamu rufakhira. Ya executive. Ya mwina visuka
2: lini mwpeke
0: ntono. Ya wakasukeno maafiri kaba Paulo ni wasiburuka.
2: Ate munanga ala mbunoji. Ya bambu wa wangali ya kuntende za manje denyo. Kati wali uwe zine zi Dubai, zine zibamune sunye kumundi, nebuto. Sango ringa za ya gali yo. Iranga agama njagali liyo ligino. Nengari mune buto, ningeri mbuto uchi. Nechi sinzina doza kumpangali ya mwangu. Kati ya Dr. Shuaibu. Aha, aine entende zo mwana.
0: Na zigana.
2: Na tazigana.
0: Hali omundu. Omundu yari ya wangali dekomba warabu. Nange hata wampe vye vitende vye vye vye vye Dubai. Mbiga papu gabi. Ochegena. Na kuwanga obo olio lideku ntende zenja uro. Otani kaka mwa kwa ura. Wasegende.
2: Nebiyo konsiwe bitwa. Ntivaru mtu faini ya akulete defini ya mjiwara neenga. Bamiku wa mtelese butelese. Ate kwa manjilo gula refresh. Nebi kajyo. Kwa manjilo kulia goa.
0: Kati ya alese kanaka.
2: Alese mnobo kaluwa wa sukari.
0: Kainza ukuja mweli nyo.
2: Kainza ukuja mweli nyo. Na. Ejitikeza na fitatu wako kana nyo. Ngiri neno. Na mevu mtu wakwada mevu wa sivu kwenye kawanda. Wanda.
0: Kare umudu ya manjile kakasukari ndiza komu chare masaka.
2: Umwadi ya gika wanda.
0: Tuweza muwa gaka wanda. Awangari ya matoke. Katibuwe chicho. Kati so entende awarobu bazi wa kisanga. Kati ingabadi dile ensajja ni waji gatane. Baji ya siba kwa atazi grains. Ziba grains, pollen grains. Najja na ayuwa wanu. Na kwa deze chisajja na ayuwa muze chikazi watu. Mwela tuweba
2: kwa. Zibandi manjuwa wajia kubikore ya mbibu
0: kata. Jibu vera obo green zobo ngo raba kasori nga gina tea ubiade tebe obo sigo obo eva wakiso obo.
2: Adu teji nchini nchini bunu nchini. Mwajwa vimi temu ibio giru anti bawe kisa.
0: Kari olia leo zanti
2: ba. Omuli miwi. Ugole munu nzi wente. Ili muna ajitekele kubili.
0: Maroza adukul. Wanutewa vila adukul. Kati Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Naga anti ma adhunu yughni dhalika shaya. Sisu bilanti ya chocheba kula china chechigasa. Kala faakhbiru bithalika fataraku. Hapa saja ni wabagana biagami enti ya bibi mukora. Tasu bilanti bigena vamu akantu. Faakhbiru Rasulullahi sallallahu sallam bithalika. Nabina mga nuna hapa saja. Babi fudeku ya bibi okuwa kisachi. Urechi gambo chu. Fakala in kana yanfauhum thalika falyasnauhu. Nabila nti, chocheba kura, yuwa ngachiba gasa, boba manye nti, bachifunamu. Kwa wazi wakisa, zikorachi, ziteka ko, bachikole. Fa inni innama dhanantu dhanna. just in the bad day and those I am gay. Holy and those are pointed yet later, edited to a deco. In Namazonan to one, Fala to Achizuni Bill one. Temunenya kuchemba and de Senga, it's a, like a decision. Obachiro ozo. Walakin na kanukakuru nyo. Walakin idha hadathukum anillahi shay'an fakhudhu bihi. Newe mbabuli dange chintu nebaganti chivude kukatonda. Oba Allah gamba, oba Allah chagarabwati. Fakhudhu bihi mchekwa teko. Fa inni lan akdhiba ala Allahi azza wa jal.
1: Sisobola
0: kulimbisa katonda. Aha. Kati yu hadithi, etule tulokuwa ulevi gambo vya nabbi. Nabi wa mupati meka.
1: Biri.
0: Ntimuli mwe bigabya yugira ngabi jeri Allah nebiranga bya dini ngabi kwatagana ku dini ebyo bubaka wahyun abantu sege ne atwino bikwatanga wababyogedde muri mu nebirara ngabya linga bya dunia nera muri waye ndara mu hadithe ne nyine yaganti antum a'lam bi dunyakum muko musigane ngamu akisentendeza muko wange dunia ya mwema basingo jimanya nze ndi musajja simanyi nyo byachi
1: byabulimi
0: simanyi nyo byabulimi simanyi nyo byabulunzi ochegende kati so chonache muko zinga chitambura antum a'lamu bidunyakum mwema basingo kumanya ebikwatagane dunia ya mwema abantu chegende na nera chokura bilake chidara awaruo saba itwa Morris. Mughis kana abdan yali musajja muddu kati nga ina mukyalo wa mita Barira kakati Barira Aisha na mugura mu buddu akiza Barira na banga tachali muzana kati ono Mughis nasigaranga muddu kati kafa anevao jo okwenkano nkano cheze onafuse mwana wabo bwe anachali muchi
1: muddu
0: kati Barira na rabanga tachasobola kubira nani tachasobola kubira na Mughis osegede Barira na ya gara bauka ni nani?
1: Ni
0: Mughis. Kakati, sohaba wa fi Mughis, najiwa nabi sallallahu alayhi wa sallama. Namga ya Rasulallah, ishfa ali ilaiha. Nsapo gende umporelezeko. Ocha gende, nsapo gende? Umporelezeko. Msajja, umuchara agenda kunova. Ndozo wabanti, ebintu vyo ufumbo sibi angu shekhe. Na ngwa muri mwa basajja nga awoza ne wagenda ne wagenda ne omuchara go yagala to sambara gabyogera okiba cheta gisagenda wa mufti akutereya kabega okora ki kaliaga ndi ya Rasulullah ishfa ali ilaiha ya Rasulullah ba ko chonjogerera ko iwani
1: ewa
0: ewo muchara Barira nziriremu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ita Barira namugamba nti ya Barira ittaqillah wa amsiki alayki zawjuki zawjaki tia Allah sigazibao innahu abu waladaki tata wa bana bote wandi ya ukanyina ye kwango muina mwa bachi
1: abana
0: oina mwa abana faqalat Barira Barira na gamba ya Rasulullah atamuruni bidhalik ebigambe byo byo limukogero limukunda gira osegede kubanga Barira yari agara kunonya
1: bekuba kulagira sikiza
0: wachiba kiragira oli mubaka wa Allah sisobola kuwa kanya wama yantika anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabiganti inama ana ashfa
1: obutufu bantuni
0: ya mutufu ndi mukoleleza musajja wange ndi mukola chi
1: musajja wange mutekereyo chigambo
0: ndi mutekereyo chigambo nabiganti obo oleleza sigenda kudingana naye
1: eh
0: singa chibadde kiragira ngonda gira badinga na chikora oro kugondera ne obo gamenti inama anta tashfa ne dasigenda sida yowani kwa mori na ye nabia ganti wadumuahu
1: namaje gafuruma namaje ganga gatulukuta
0: wadumuahu tasiru ala khaddi ngana maziga gakurukuta kutamari ya Mughis msajja mukuru ngakaba pake chirevuwe chato bayali agala nyo mukazi we Barira batobiye kuva mu buddu bonna baddo no muzano no muddu ochegera ndoza kati

0: yabasokera ddala budduka olusooka kuba bagenda emirundi ebiri naye olusooka badduka abantu nga kumi Osman bin Affan ne mukyala we Lukayya n'omuwala wa nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Hudhaifa n'abalala situja kubamenya kubanga obudde kyetulina naye kyengezaako kutegeeza atuwuliriza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba abasajja basahaba be abagamba nti muddukire Abisiniya mujja kusangayo kabaka omwenkanya omusajja ono yali mukristu tiyali musiraamu yali mukristu Allah kyavajuliza n'agamba nti mulimu bakabona abeddiini n'abasasodooti kubanga n'abasajja abamuli okumpi ono kabaka Nijas baali basasodooti n'olwekyo abakulashi bwe bategeera nti basahaba baddukidde Ethiopia baasala mangu amagezi ne babagoberera ne babalumba ne balumba ne kabaka Najasi nga bamugamba nti owaayi bamutwalireyo n'akantu manyi enguzi yava dda ate olaba mu kunabbi Isa yubhaji Isa mu Yuda ku Yesu Kristo Yuda gwe baagiwa ne bagamba nti kati gwe twala dola zino 30 gw'otubuulire Yesu kyokka gwe atikasobola tuzigirira waasula nga kiwedde bamuwa dola 30 n'olwekyo n'abakulashi bwe bategeera nti abasiraamu baddukidde Ethiopia oba Abisiniya ne balumba kabaka Nijasi nga bamutwalidde n'enguzi n'obulabulabu kati balina omwogezi waabwe yali alina okubogerera Amr bin al-As atandika okwogera ng'atemerera abasiraamu abantu bano bava ku diini yaffe enkadde bava bagivumirira tebakola ekyo kyokka naye naffe kenyini batuvumirira ne badda ku diini empya bakkiriza omusajja tebaakomaawo naye eno sebo eddiini yo yennyini eno gy'olimu sebo Najas eddiini eno gy'olimu nabo bagivumirira bagivuula n'olwekyo tukusaba obatuwe tubazeeye waffe kitegedde tukusaba obatuwe tukoleki tubazeeyo kabaka nga abawuliriza abazeeyo waliwo omusajja twaliko e Masaka mwaka gwa 1989 Omwami Vincent Sempijjo yontera nnyo okumwogerako oluusi mu bitundu ebimu yali RDC we Masaka mu biseera ebyo tugenda okusomesaayo abakulu ab'eddiini ne batuwaabira bagende wa RDC ne batuwaabira bagamba nti abasiraamu bazze wano batuvuula bagamba nti Yesu si Katonda bagamba nti Yesu si mwana wa Katonda bawaliriza abantu okukomola naawuliriza bambi musajja oyo omwami oyo naawuliriza n'atuyita twali tuli mu lukuŋŋaana ne batuwe bagamba nti RDC abayita tugendayo kera waalo ntugenda tugenda n'agamba nti abaayi babawaabidde wano bannaddiini bannammwe babawaabidde omusango timuvuola eddiini yaabwe mugamba Yesu si Katonda si mwana wa Katonda kitabo kyabwe mukivuula RDC ne tumugamba nti sebo naffe buli lwebagamba nti Yesu Katonda Qur'an baba bagivudde tola bantu nabo eno Qur'an bagivuula buli bagira nti Yesu Katonda Qur'an baba bagivudde kati lwaki muwaliriza abantu okubeera nga batayirira ntuga nti Bayibuli era ye bagamba okutayirira si ffe tubawaliriza kukomola Bayibuli ye bagamba lubereberi 17:9 paka 14 sebo wetu bwega aga ebi mwogere wetu webiri ti webiri sebo tumusomera mu Qur'ani walaga nti Yesu si Katonda si mwana wa Katonda Surat Maida na walala wonna kati wamala okubiwuliriza agadde okuleeta ekyafaayo kino kubanga kikwatagana n'emisajja kabaka ono kiyakola kabaka ono kiyakola ku basiraamu ku basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ni Vincent kumpi kiyakola e Masaka naga nti nkira ngenda kubaita nakubira simusere byokusinga simu zaali za ku meeza nakubira abakulu nabaga nti abasiraamu n'abayisi bwe bali mu ofiisi yange mu jenche sawa nya twogeremu mwogere nga nabo boogera tusalewo ki ekyokukola twakikola bwetu netugenda twatuuka sawa nya zennyini tetutuula
1: eno ye Ayatul Kursiyyo ngekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa ministry ya gender labor and social development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.

Ibn al-Qayyim yagamba weyatuukanga ku aya yonna nga mwetaavu mu kujjanjaba omwoyo gwe ng'agiddinganamu walawo mi'ata marra kagibeere mirundi kikumi walawo layla kakibeere kiro kiramba okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo ekyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'aani.